0: Yang, alay nang mahuyang. Mas kaya na, di pang budwawin itawag mo ba eh? LGBT yun, gay. O sa may Bisayas gay? Mayot. Problema ninyo sa term. Ano mga masukuha na, ibig tawagag bakla, ibig tawagag bayot eh. Kung ang yun may member of the LGBT, ah, pinalala nyo lang eh. Naglibog na noon ka o sa'yo mong gender karoon sa'yo ka, kung ang magyog ka, gay, lesbian, queer, o sa ba? Specific sa term. Ano naman nun ta? No? Bayot. Ha, masuko kay bayot. Ang tawag mo yung bayot. Di ba bukalaki? Laki na ka? Dili. Bayi na ka? Di po. E di bayot ka? Ah, simple. Dawat. Ano naman na? Dili man na discriminatory pag yung bayot ka? Pag dawat di mo yung kagalingon ngayong anak ka? Oh. Spread your wings and fly away. Ladlad diha, no? Okay, para. Okay, sigag loom-loom diha. Alay. Kami tamo ang seminaryo sa una. Ang pagkutan na namang mga classmate mo sa mangyo ka. Lucky mangyo daw ko, no? Sige. Magdog ta. Sige. Way ko utay. Ayaw! Pero magtanda yay. Akong delikado ni May. Delikado ni May. Alam mo naman yung mabubabag sa iyong likod. Ah! Kwan kay ta ba kana bang dawato nato ang reality. Dawato nato ang realidad. Ang bata ron do na nay kapasidad mga higalang mo patay. Let us face that. Di kay dagan below 16. Gipalibog-libog ra gyud mo samot anti-clear. Kas nasettle na ta sa above 15 mo yung bagyo kag below 16. Settle na, ingon ang police, above 15, amon ang kasuhan. Kaya ang balaod ni Kiko nagingon, below 15, or 15 below, ana o, say exact term, ana, Gab, below 15 o 15 below. Below 15 or 15 below, sa to pa ang threshold na to, mga igala 15. Because, ang balaod, na ito ginatawag na verbal legis eh. No, litra ba litra, and we should be definite on that, mga igala, kay balaod man na, di ba ni pwedeng perhaps, no, di ba ni pwedeng murag kanta, no, perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. Wala pwede, wala may maybe diha, labi na mga igala, ganang penal, no, wala maybe diha mga igsoon. Pag maingon ka nga, mauni ang batayan, okay. 15 below, ato yung kamanukan, mga egalas 15, no? Kailahe ba sa tong 15 above? O, pag 15 ni mo, mga egala, unya, one day, above, tama to ingon sa polis. Si Anticlear, galibog. Tama to ingon sa polis. Yun ang ina namin, mami. Oh, kasi 15 above na siya. Sa to pa karon pag 15 na kag lahi man ang lahi ang lahi man gud nang pag ihaps balaod mga igala. Lahi po nang ato ang inipahan ba. Lahi na mga igsoon. Labi na kung inga na bagay gala nga na yung mga krimen na naman tabo mga igsoon. Definite yun na. Pag buingon ang balaod 15 and below. O man mo ingon ang balaod nga 14 and below, 15 gyud. Sa to pa ang threshold is 15, paubos. Sa to pa mga igala karon kung muingon kag maupay pag 15 na ko, di ba pwede dili? 15 ang ingon eh. Oh. Oh, ang pwede makasuhan, o pag ingon na, 15 above. So nag 15 ka, ni ato nakalabay ang adlaw, pwede na. Kaso atong hisgutan, ang pagdaog, wapat na hisgut, kay lahi na ang abutang. Bullseye! Bullseye! Alas 8-8 na, may galandag na sa tumbag, panaguban-uban. Sa dugan pa na ito, mga katikaran, sa itong pagbalik na ni mga katropa. Kaya mo break sa ako para di ko mapagaw, no? Mo break sa ako para di ko mapagaw, mga igsoon. Alas 8 naman, balik na ko ha. Kaya ito may galambag, panagubanuban na ito. Ganinyo sa Santon Plus Gold. Maying buntag, Eleonor Carnejo, Ewan Moreno, mauman na ang mga flowering words call. Ngayon si Eman, we will not use that, sir, call. Diretso na. dapat definita, nakapatay ka. I am children in conflict with the law. Nakapatay ka. Anak ra. Di kay kadagan pa ni mong panindot-nindot diha. Na ospital ka. Wala, na ako karon diri sa medical center. Ospital, na unsa di ay ka. Oh. Asa ka nagtrabaho? Sa funeral, sa laiman ng funeral parlor, kamurag, kuan kaayo. Kanabang medyo, kuan, lain, kuan ko ng hadlok. Na ako diri sa memorial chapel ka trabaho. Naa ka sa funeral parlor ka trabaho. Imbalsamador ka. Oh. Naanara ka diritsyo na na. Asa mo adto? Mo adto mi sa Memorial Garden. Cementerio na. Naunsa di ay ka? Kadali rana. Daghan ba niyong chichi burichi. Sayon ra. Alas 8:10 bagay galang tag na sa itong pagpanaguban-uban. Balik na ka tropa, ibugawa. Kadali lang in a minute. Balik ko man lamang nini.
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy?
4: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gagwapo. Oh. Sinaong taon ting ka sa bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din, nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
13: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
16: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ilas ha.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting.
5: Pusay. Kauban si Katropan Armel Cortez. Pusay.
6: Oras! Alas 8:18 na. Mga mag-uuma, may magpanikay-sikay ninyong tanan diha. Ayong ka sa inyong pagpananom, no? Sayang mangod ang atong kahago kung pag-abot mga higala sa ending, failure. Wala magyunan tayo failure mga higala ang mag-uuma kay labinas panahon karon. Daghan na kaig mga teknolohiya mga higala, no? Ang problema lang ba, minus suporta eh. Mga gobyerno, tagaanggag abono. Na imong isa ka ektarya dihang basakan. Taga ano magag abono may gala isa ka sako kuwang mana. No? No? Nya ang tendency ngutang yung ka. No, ngutang ka adto ka mga igala sa mga loan sharks. Unya singlang kag mahal. Sus kay maabtan man na may gala nga madangan or I mean nakulang imong input nimo sa imong pananom. Di gaan-gaan ang timbang sa imuhang abot niya igo ra intawon makabayan or makuan ba yun no ma short pa niya na musud may galang pong pilyor gamita din yun ng Latim Gas G Full Year Fertilizer aron mga igala nga di mo ma pilyor kay sa Latim Gas G Full Year Fertilizer baga igsoon may mong bugat og tinggas may gala ang anis sa imong humay mais o uban pang mga pananom diha mga kaigsunan, no? Mapalit ka na sa mga nagunang Agribet. Dili butika Agribet Supply sa inyong lugar nationwide ka na higala.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Dawat sa tagbalita kay doon na magigala ay kainumduman, no? Nga katuganing lalaki nga gipusil ba higala kagahapong adlawa dito sa Pantukan. Pagkawas may gala sa compound, gika na graduate pastila, no? Hinoon karon mga igala, stable na ang iyang kahimtang mga kaigsoon. Atong seron kompletong detalyes balita, katropa mo sa balita, katropang Larsanyol. Live report.
7: Katropang Arnel, gikumpirma sa Davao de Oro Police Provincial Office nga naa sa stable nga kondisyon si Rodney Bruce, kansang gipusil sa wala maling suspetsado sa National Highway Poroca, Jimilina, Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro, dol mismo sa kolehiyo ng Pantukan, Hunyo 25 sa Udto. Sumala sa report sa Davao de Oro Police Provincial Office, nakaligawas sa kamatayon ang 30 anyos nga residente sa Poroknara, Barangay Pindasan, Mabini, Davao de Oro, human kini na kayagom o upat ka mga samad sa laing-laing bahin sa iyang kalawasan. Migula sa investigasyon sa otoridad nga samtang pasakay ang biktima sa Suzuki minivan, kauban ng pamilya, adunay laing minivan nga walay plaka nga mayabot. Sakay ang suspect o gagipusil ang biktima sa daghang higayon. Narecover sa otoridad sa crime scene ang upat ka mga baso sa bala nga gituwang gikan sa .45 ka pistola. Sa pagkaroon, dayon pa nagpaalim ang biktima sa Davao de Oro Provincial Hospital Pantukan. Samtang ipalagman usab sa kapulisan ang investigasyon kag insidente aron mailhan ang suspect. Matino ang motibo o mailhan kung kinsa ang suspect sa krimen katropang Atel.
6: Wala pa yung mga kuanlar, wala pa yung mga unsan eh. Anggulo nga ginatanaw karon.
7: Sa pagkakaroon katropang Arnel, wala pa yung ipagula ng ato ang kapulisan sa Pantukan kung unsay kining anggulo sa maong krimen. Sa ngit ilahapang ginahipos ang mga ebidensya aron nga matino nila unsa ang motibo ani nga katropang aril. O gahapon sa katropang aril base pud sa report no, grabe ang panghimaraot nga gibati o grabe ang kasakit nga gibati sa inahan ni Rodney. Sanglit sa iyang observation, sa iyang nahibaluan, wala gaya daw tang bisyo ang iyang anak o wala po ni Nailhan nga gikaaway sa iyang anak. Kinungdan nga hugtanon niyang gisinggit ang justisya nga unta madawat sa iyang anak katropang atel.
6: Alright. Basiga po ane, basig uyab-uyab ni Laro, sa ba?
7: Doon po yung posibilidad katropang Arnel, no? Pero karapang ito apang ginaatangan kung sa'y ipagawas ito ang kapulisan kabahin sa ilahang aghimo karon nga investigasyon.
6: Alright.
7: Sa pikas bahin katropang Arnel, kagahapon, no? Doon na po'y makakurat po nga balita Adrias Dakbayan Stagom. Gani doon ay usaka individual nga gipusil patay nga gituan sa tuang kapulisan na pinaagi silang inisyal nga investigasyon nga matod pa personal nga dumot ang motibo aning pagpamusil nga natabo din sa may Puroka 6B Barangay Apokon na Tagum City alas 2 antak na sa hapon kagahapon katropang Arnel. Kundi na ilaki ning mga biktima nga si alias Manulo adunay kaipon o nagpuyo sa maong dapit. Sumalapas sa investigasyon sa tuang kapulisan katropang Arnel, no? Nga samtang kining biktima kauban niyang kaipon na ako nun sa daplin sa sapa naggalot aning kumbaga namlaser o kining bulawan katropang Arnel, no? Kunya doon na matupay kalit miduol nga wala may ilang lalaki nga nakasakay sa Honda TMX nga motor nga walay plaka. Giparking lamang matod pa sa suspect ang iyang motor sa unahan gamay sa nahimutangan sa biktima dayon miduol og gipusil sa way paglangay gipusil ang biktima og kalit nga mikagyo sa dili matino nga direksyon og na recover matod pa sa crime scene sa human sa insidente ang kining tulog ka mga basyo sa bala nga gikan sa .45 nga pistola mga katropa sa pagkaron para magipalagman sa tuon Tagum City Police Station ang investigasyon aron matino usab ang motibo og mailhan ang suspect katropang atel.
6: All right.
7: Gikan sa gawas alas sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol XNR News.
5: Live report.
6: Taga kay salamat katropang Lars sa detalyo sa report. Oras na ito, 24 minutos na pasado, alas 8 buntag. Kining orasa, atod kaninyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santon Vitamin C, sodium ascorbate, mga katropa, no, ang vitamin C, gikan sa Santon, alkaline base kini. Dili mo hapdos, mga katropa, ang imong kuto-kuto. Gumikan ka, gituyo kini, pagkama, mga gila, alang na ito mga tao, nga kaniad to, mahadlok mo ino, mga gila, vitamin C, gumikan kay lagi, mo hapdos sa ilang kuto-kuto, mga igsoon. Karon dili na, no, kinahanglan mo inom kanini, mga gila, aron nga mo boost ang imong immune system. Mapalit kini mga higala sa mga butika sa inyong lugar nationwide.
5: Bullseye!
6: Comments? Katropang Ami, good morning!
5: Good morning!
6: Sherver, pa-shoutout idol watching from Phoenix, Phoenix, Arizona. Hapit na Phoenix. More power, no? Mambiena Hinita. Good morning sa katropang Arnel. Kung unsa kahugyaw sa mga tao kang BP Sara, mausad kami nga o kang BBM. Opposite. Oh, may good dag diha. Jimmy Cataluna, nayabag na ni Sclair Castro. Dugay ra. Si Valalen Sanchez, binuang.
4: Binuang.
6: Leonardo Abiera, good morning, Sir Ronel. Sa 2028 presidential election, bantayanan ang lapad nga pagpanikas kay Master ni si Marcos Senior. Ang Junior. Si... basig mo liwat si Junior kan Senior nga kisay ko ana rado ka ba istorya lagi ana nga gipakitaan og Nutriban, no, kisay gusto aning Nutriban ataas pud unta daghang kay mga tao taas og kamot, no, taas picturean dayon picturean amo na to gigamit para sa plebisito
4: pino.
6: Ah, 1971-72 nga usabon ang konstitusyon pag abot 1973 usab ang konstitusyon.
4: Ayaw!
6: Oh. Usab, no? Na-revise magahigala ang konstitusyon. Amo tong pang 1935 ang atong konstitusyon na ilisan noong 1973 ang atong form of government labi na diha magahigala sa ato ang executive o legislative na usa, no? Moto na himong parliamentary. No, na himong parliamentary magahigala. Ultimo ang pagpanday og gaho, balaod pati ka na nga gahong maigala, gikuha ni Marcos Senior. Mabito nang matinga mo. Nga nung mga balaod sa una maigala ka Marcos lahi, di ba? Batas pambansa bilang tututo. Batas pambansa bilang, mga yana ba, BP? Batas pambansa bilang 22, BP 22. Or ginang itawag na ito, karong bouncing check law. Yan na. Kana mga presidential decree. Laod man na, kisa may ka-issue na sa una. Si Marcos, kaya nga naman, iya mangiusa, mga egala ang legislatibo, tao-tao naman nas basakan tong mga, kuan kunway sa una, mga assemblyman. Diba? Iya naman sa itong mga alipuris, mga assemblyman sa una. Mga tao-tao na nas basakan, may egala mga assemblyman. Pero ang tinuod niya pandayag balaod, siya. No? Presidential decree, batas pambansa, bilang number, bla bla bla. Mawara, mga katropa. Hindi pa yun na, sa birmahan. 1973 Constitution, kano saan nag-end? 87. Oh, grabe taas ang Marcos, no? Niabot siya 20 katuig mga kaigsuunan. So, bantayanan lagi ni. Kay dili ni mga igalalayo sinuod. Alas 8.27.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Andresito Malasarte, luoy na kayo atong nasod na apay spokeswoman sa Malacanang. Astang bugua kada istorya Duterte mo ipasanginlan. I-interview man si Ana yung sangawa man daw sa ilaing makumparahan Duterte ramang yun daw. No? Sag din nalang na siya eh. High blood ramo. Ayaw nang mahuyang kay daghan madamay Sir Arnel. Oh, dama po na. Oh. Hashtag uploka yun ni si Anticlear. Tugay ra. Hieronimo V. Tudtud. Good morning from Las Navas, Northern Samar. Si Evangeline Visande, maing buntag.
4: Good morning!
6: Francisco, good morning, sir. Always watching from Ginsangaan, Buntok, Southern Leyte.
4: Good morning!
6: Francisco, no? Si Alfredo Hicali, good morning. Lahit po din nga Francisco ni isa. Alfredo na ito isa, Alfredo. Francisco, pinakamatindi yung season 1081, presidential decree 1081, that's martial law, mga igala, no? Mao na'y deklarasyon, mga igala sa martial law. 1972 ba na? 72? Pagka 1973, mga igala, usab na ang konstitusyon, gituyo na dayon. No, muna, ay, sus, kinooko. Ayaw, ginmog, pasala-sala niya kay Ricardo. Norma Unabia, good morning, sir. Nagtanaw ko sa imong live sa YouTube from New Bataan, Davao de Oro. Salamat, ma'am.
4: Thank you.
6: Greeting care official, good morning, idol. Shout out sa from Tagaktak, Panabo, Davao del Norte. Nagang salamat niyo diyag, maing buntag sa mga taga-Tagaktak. Tagaktak rang agi, mga igaladas, Panabo. Sige, mga niyas Facebook, Dexter Labaho. Ako sa aning basahon kay manluod ba? Si Dexter Labaho, maing buntag. Katulo na kunya nagisin. Oh, morning, Diadol. Morning, Diadol. Morning, Diadol. Morning sa Dimo Diadol. Si Macmels Gascon from Lapu-Lapu City. Maing buntag. Salamat.
4: Thank you.
6: Si Dexter La Merlin Herbosa. Ebenezer si Chico Edelin Susminia. Maing buntag. Transfer ko diria kay audio sa YouTube or sa mo lugar. Walay klaro signal from Bye-Bye Lady. Wasaki Aguirre Vlog, good morning from Singapore. Salamat.
4: Thank you.
6: Leopoldo Sabra Pardilio, mayong buntag. Balansa, Badilla Yaks. Mayong morning. Temis de la Concepcion. Elmer Ligay na Lumindas. Nabasa ko na ni. Kinsa naman ng Arabo, may igala pagkasuot. Saan mo man ako ni pagbasa ni? Iyo siya nga, di ba sir, na may patakaran karon balaod yun na, no? Ang tawagan na Animal Welfare Act. No? Nga makapatay ka og hayop iro, di ba mapriso na na, makapriso naman ka. Pero nga no, pag tao ang ipatay, dili man mapriso lagi. Pag bata man daw ang nakapatay. Bata man daw, ingon may galang kabataan party list, no? Dili daw pwede nga mo isilutan. Mga tabaghak. Alas 8.31, mga igalang Dagnas Morning. Malayon ta, dito sa ikatulong video. No? Melita Palakat Araco Villanueva, maing buntag dia. Good morning, drobang arin pa shout out sa kumama Tasing o Papa Imong. Nga kada adlaw mutanaw sa imong YouTube gika Cebu City. Salamat asa mo Cebu. Remar Bangges, maayong buntag. Buntag sir, gubot kayong sinado. Ang precious crudo walay walay ubos. Pastilan. 8:31 mga igara. Ngayon sunod yung video palihog.
8: XFM Katropa.
9: Senator Bam Aquino called me and to my estimation he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was revealed. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-guaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyten National High School. At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino.
8: XFM Katropa.
6: So ginasulti din yung mga igala ni DILG Secretary John B. Crimulya nga doon na kunoy Intel report. Unya ang nakadawat mga igala si Senador Bam Aquino. Nga matod pa doon ay another mass shooting nga giplano unya ipahitabo mga igala sa Tolosa National High School sa Leyte mga igsoon. Oh, giplano. No, giplano na sad. Unya bata lang gyapon. Kani ba no mo ni mga igala magpamatuod ba nga katong tanan katong nahitabo mga igala sa San Jose National High School. Planado. Unya di pa mo mga igala magkitag urgency nga i-amend mga higala ka ng balaod ni Kiko. Da kong binuang na mga higala. Huh? Now, salamat kung mao mga higala na kuana. Kini mga higalang napungan. No? Kay abini mo, naamang ko'y kulto karon nga online. Eh, kung ano ko, Gab, unsay meaning anang katong KMFD? Ano ba na? KMFD. Kanang nasa sinina atong bata, gani. Kulto na ba'y? Ha? Ang gina-insert niya bagay soon, idea sa Nazism. No? Katong kang Hitler ba? Oh. Unya, kabalo na magang Hitler, mga igala nga. Demonyo magkatong dako mga igala si Hitler. No? Pila ka mga Hudiyo mga igala gipamatay ato. 6 million. Kabaga Jews mga igala ang gipatay during the Holocaust. Kagagawan mga igala to ni Juan. Nainay mga nag-adapt-adapt karon nya makita nimo katong mga shooter dito sa ubang nasod o ganing diri sa ato mga igala to isa no katong 14. Nakasinina sa sama ni ini. Now, among gisubay, kulto din ni ba? Yung nasa online gaagi ba? No? So, kumustahan ang inyong mga anak diha? No? Mga katropa. Ito na yung subayon, man.

0: Ang meaning din yan, mga katropa, no, is no pity for the majority. No, kay kuan man, ikan bang nakita ni mo? KMFDM shirt. Kaya na daw eh. Halay ko pangita niya. KMFDM shirt. Kaya na, para makita nila. Ipuli siya niya kang Junbik. Aminin nga ni Bagahigala, no, kain mer... German may gala, murag nagisi nga, kuan ba? Kain mer... fr... di mer... mith... Pagbasa niya eh. Oh, official translation, Bagahigala, nagka na yon, no pity for the majority, no? Usakin ni Bagahigala ka, anti-establishment and provocative attitude, mga higala, no, sa kuan kining grupo, no, inspired by Dadaism art movement. Karon dunay grupo, mga higala, ga-adapt-adapt ni ini, dati art lang ni eh, no, kini karon, mga higala, gina-adapt-adapt karon mga kaigsuunan sa mga kabataan, unya diha ni sila nag-influensya, mga higala, online.
1: Bullseye!
0: No? Diyan din sila may gala nag-influensya online. So, ay na, di makita? Sigula, lahi siguro ng imong internet dala ining ako. Ha? Bad? Banda. Banda. Shirt ang ibutang. Shirt. Banda bito ng KM. Oh, banda bito na siya. Acronym na acronym. Na ay mga ako masubot ba na ay grupo nga nagsundog ba. Unya gigamit sa dila ng kuan, no, kanang pangalan na, no, kanang Kain Merhet for the Mitlid kuno. Sabot ana bagay gala, no pity for the majority, no. Katong t-shirt nga gikuan, gipang printa-printa sa Danila, unya gipang suot sa mga kini mga igalang mga shooter, awa ning mga ubang mga shooter, oh. Dito sa katong Columbine shooter na agya po'y sinina ani sa Amerika, ALCS na sa Pilipinas katong bata na So, kwan siya ba? Usa ka grupo or idea nga extreme, no? Kung na ay ISIS na ay usan ay dress ato ang mga igala, BIFF, extremism, extremist, nasa yung mga extremist group, din ha mga igala sa ato ang mga online community. Karon ang atong mga bata, diha, susceptible, prone sila kay, ana ni sila musulod, anang mga dula gani, kanang mga Gurbax, Roblox, o uban pa. Kung magkakita ka ng mga dula, mga higala, no? Violente yun siya. No, violente yun niya. Naiga-command anak nila mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, katong mga bata nga, no? Katong mga bata, mga higala, nga labi na ginabuli, no? Pag abot nila sa online, makakita sila, mga higala, o murag kauban, no? Or mahimong relax, mga higala, kaya makita sila, makasabot nila, and then matanom dito sa ilang kasing-kasing panimalos. Malos, no? Oh, mo ni ato ang kwan. So, munang ang uban diya mga igala. Ano sa maning flags Pilipinas nga aksyon na mag ang uban diya mga igsoon, no? Gigil na gigil manimalos kay labi na kung tinuod mga igala kadtong ni agi og mga bullying. Kana ba kana nga? Oh, kana nga shirt mga igala. Kumun na, no? Tanggala kay murag mga ipita sa gupit, no? Ipita sa gupit gab. So, ang ato karong misyon, mga igalaw, ginikanan. Please protect your children, no? Please protect your children. Kay kung manawagan ta mga igala nga paubsan ang criminal liability, no, mga igsoon, at the same time we will protect our children, mga katropa. So, ang atong mahimo as mga ginikanan, Siyempre, on the level lang sa balay. No? Pagpugong anak nila online, mga cellphone, bla bla bla. Pag abot sa school, lahi na siya na mga higala ng eskutanan. No? Lahi na siya na ng eskutanan. Kay sa school, kinahanglan yun na to. Paliguno na to ang security. Amangunta na, naabay, naabay mga gate, ang mga eskwilahan. Dili ba na open? Naabay kural. Ang kural, basig, ang kural, taga Ilocra. No? Dapat, yan na siya karon mga kaigsuunan. Now, kaya ba sa mga ginikanan niya may muswildog mga security guard? May muswildog mga bantay diha? Dili kaya oy. Na may gobyerno. Oh, may gobyerno man. Charo naman, minalitan ng kwarta diha. Hmm. Budgetan gyud siya labi na mga igsuon kining mga naa sa mga dagkong mga eskwelahan, mga katropa or mga kining sama din ng Destagom National High School pila ka buok 7,000 ka buok estudyante. Laliman ka na mga igala sao ni mo na. Ana mga City High, sao ni mo na perti daghanag estudyante mga kaigsuonan. So, kining panahon na. Mo kay kuan karon ba nga uyon ba mo? Buhat ra og art card diha gab. Unya para mapos na to, pabuhata si Ralph. Kuan ka ng drop your pinaka-terror nga teacher kay mo madumduman. Ana lang no, kana lang ang kuan. Nya ang imo ang background nimo, ang imo ang draft nimo, I mean ang imo ang tirada nimo sa imong graphics, bitawag ana. No katong maestro nga nag-anak ka nag-chok. Drop your pinaka-terror nga teacher. E pakomentohon nato kinsa kaila pa ba sila mga katropa. Now, kining Kiko Lo. Kiko Lo ba? Ineffective daw intelligence ni Bangag. Unsaon og pahimang no ang anak, dili gyud maminaw, lisod kaayo, mga yang kay murag dili na makasabot sultihan. That is why we need harder measure mga higala ni ini. No, ganin na. Muna, para nako ba? No, lain-lain mata ninyong idea. Sa balay, lain-lain tag-parenting style. Lain ako. Na yung mga amahan, mga higala nga, tagsara mabikil, pero tibo. Ako akong gina-practice nga, masayop ka, naagyod kay dapat panubagan. Accountability ba? No? Now, ang uban mga ginikanan, wala lang. Sige lang palabay, sige lang palabay, sige lang palabay. Kinala na ito na mga igala i-assert. Bisa kung sa kabisi ninyo, mga igala sa inyong kuan. Kinala lang yun na nga, ilhon yun mo ang inyong authority sa balay. Huwag magkubayin ko pang latusan ha. No, lain-lain man ta mga igala, kuan. Kining balaod ni Kiko, whether you like it or not, may doon na ni effect ngayon sa mga bata nga gabuhat ani somehow. Nga nagabuhat may galaog mga dugoon ng mga pangitabo. Ano man, mga igsoon, mabutang manggod sa ilang isipan ba, hindi man kumapriso. Ngayon naman, nag-ingon manggod ang balaod, mga kaigsunan. Kumbaga, inspired by the law of Kiko sila. Because somehow, kabalo sila, mga igala, nga kung buhaton ko ni, walay problema, ngano man, dili man ko maunsa. No, buhian raman ko. Di man ko mapriso. So, nga muna siya problema, mga igala. No? Maayo man, no? Kiko di Marcos na bag-o karon boss di na dai Kiko di Aquino. Okay man na magaygala. Okay man ang restorative justice bata pa man wa man nagpasabot nga nasayop. Mao na gyud na iyang kinabuhi adto sa kantor. Yes, tama na. Di jug ko kontra ni ana pero bay katiling ba ni. And you know, magaygsoon nga nagkagahi ang mga bata ron, meaning kung nagka-hard sila and we need harder measure discipline in order to soften mga higala ning mga bataa. Di ba? Di man pwede nga gahi na imura ng hapak-hapakon mga higala ganang guma. Metal na ang atong gamiton diri. Bakal na ang atong gamiton diri mga igsoon. Meaning, ipabarog na to ang disiplina mga higala nga dapat sila, dili pa sila entitled sa kalibutan kay wa pa ni sila agi. While they enjoy the rights, unsa may rights para sa mga bata? Magtuon, education is the right mga higala. Nindot ka puloy-ana, no? Karon bombarded ta sa bisan unsa. Kung walay balaod nga mutabang nato, kay barugan niya pong Kiko nga tama di ang balaod, lami aga puso ni Kiko, may higala siya nalang itambog. Ay! Oh. For your information, Kiko, gamito nato ni Hulaman sa nato ning karaan nga komentaryo mga higala ni Irwin. Kani. Talaw na to si Irwin, ha? Hilom lagi ka, Runwin. Paminaw na to. It will, ano lagi, whatever you say, it will go down in history. Merlin Akbo, Minaw Midrish Poblasyon, Mawab. Salamat. May muta diya, taga Mawab. At ang ipohon atong karaban diya, karong July pa hinoon, no? Pag dalatag mga produkto, no? Sa Y2H, mga katropa, Yes to Health. Mga santo, naguban pa, mga igalag niya, magkita-kita po tao niya. Sila Maring Irika, o Tia Daria, o sila Master. Mga po'y inyo makita po ninyo. Sila yun ang mo tirada niya. Right? Alas 8.47 na ba igalang tag na sabuntang paminaw na to. Kining komentaryo ni Irwin, against kang Kiko Pangilinan, kalabot na mga igala sa balaod ni Kiko, nga si Kiko Pangilinan, karon kauban na silang Irwin. Ay, nako. Binuangan na ta? Sige, Erwin, bira!
1: XFM, Katropa!
2: Kalayon po ako, Tatay Diggs. Na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batasuna ito, walang silbi. Hindi yung nakakatulong eh. Nakakatulong ito sa mga sindikato dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Nakakatulong dito sa mga bata na may mga criminal instinct. 15 anyos, wala pang alam. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang iisip na 15 anyos kang hinayupak ka.
3: Naturuan ang leksyon itong si Senador Kiko Pangilinan ng Senado na kasi kahapon nga nasopla di huba o nung isang araw nasopla siya ni Senador Ping Lacson at kahiyahiya, ha? Isang abogado, isang dating pulis, ha? Eh, hindi umubra ang pagka-abogado niya. Napahiya ka kahapon kay Senador Lacson. Yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, ha? Yung para sa mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw ho ng mga pulis noon. Ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit ka mo? O, tignan mo ngayon, ha? Eh, ang dami mga bata, kung hindi hold upper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung Juvenile Justice System Law mo, ay hindi gumagana. At yan ay punyema. Pro, ika nga, ay pro-criminal. Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw na sa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Sting! Di ho ba? Putang ina, puro ka. Sat-sat ka na, sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kasi pinagsasampal ko yung bunga nga mo.
0: Hello, Erwin.
4: Aya!
0: Remember this, Erwin.
4: Aya!
5: Sometimes, you have to bend the law.
0: Kaya naman. Hands up, ah. Okay. You have to bend the law.
6: I talk to my where the

0: mao lagi nag-inspire man gud ni mga igalas mga bata labi na tong dunay criminal instinct og kadtong mga sindikato mga igala kabalo ka ang ilang gamiton sa unang runner mga 14 paubos 12 mao na ilang pa ilang magaigalang padaladalahon na ng mga shabu. Ngayon man, kibahong man sila, pwede mang dakpon, pero di yun mapriso. Di isa't makasuhan, magaigala. No? Ingon si Leonardo Abira, mauna ang tao, mausab yun tungod sa kwarta. Simba ko ako, di yun ko magpausab-usab. Mga katropa, kung na ako'y kwarta, libre mong tanan.
1: Ayaw!
0: Makita ba? Pagkutanaan ninyo niya mga kauban rin sa istasyon. Basta naalang yun tayo kwarta, mga higala. Ah, sao mo ng kwarta. Kawara ng kwarta. Hindi mo madala na mga higala sa lubnganan. Samtang na kwarta, gasto, ha? Gasto, ha? Pangita na po bagong kwarta. Ano naman ang kinabuhi, mga higala? No? Balikan ako. Idol, atik lang na si Bendalo kay hapit ng dili. Wala, sa una na. No, ako lang, sa una pa na. Itong naapas digong. E dito mo na siya sa una. Karon mga higala, naanapot siyang BBM. Mura man ni si Erwin Uglangaw. Muna yung mga higala. Saway-saway siyang politiko sa una. Siya dahil numero uno. Murag langaw ba? Nga pulag lubot. Kung asa tong bago, mga higala, tuwa siya dito. Murag lagong. Oo, pero kaning iya ako lang ipakita ni gumikan sa mga banat kani adto kang Senador Kiko Pangilinan og tama man sad. No mga igala nga dunay sa una man goodbye bisag even until now ang ginagamit sa uban mga igala pahat don og mga kuan himoong runner anang shabu mga igsuon. Mga kabataan mo nay wala na realize mga igala nila kabataan party list, no? Tama na sa libro ba? Pastilan dolor.
2: Bullseye!
0: Kanto di ay mga igala, si Kian De Los Santos. Oh! Runner man to! Runner to ba? Niya karon tanawa pagkamatay sa runner, mga igala. No, maunay, himuon, himu, kulang na lang himuonin yung Santos. Santil mo!
1: Ayaw!
0: Gibutangan pa mga igala ni Risa Juan, kining museum para mga igala kang Kian De Los Santos. Oh, runner tos kaluukan. Tinuod na mga higala. Sadaan ba siya? Biktima siya. Tinuod lang. Biktima siya mga higala sa panahon. No? Biktima siya mga higala sa pagkalat sa droga sa Pilipinas. Mga bata, no? Gigamit sa mga hamtong. Kaya mga hamtong mga higala kasayod. Og later on mga higala, mismo ang mga bata aware na nga di sa sila mapriso muna mga igala inspired na sila by Kiko so ayaw ninyo i-blame kang digong na ha i-blame daw kang digong kay inguntong kabataan partilis nga patayan daw ng patayan na mga naririnig pati si BP Sara mga igala ilan ang kuan kay abiltong patayin ninyo si BBM at si Lisa. Apil daw to mo nang nahimo dong violente ang mga bata karon. Mali. Tungod ang balaod ni Kiko, maunay rason mga higala. No? Maunay rason mga kaigsuunan. Nga naingon na niini mga bata aron si digong may inyong basulon, no? Nga dili man to imbis kay sa panahon niya mga higala, pati bata mahadlok. Mupuyo ka oy. Mahadlok ang mga bata mga higala ngano man. Kabalo man sila sa extent mga higala sa balaod nga oy. Kini gipatuman na gyud tapoy diyan mapriso gyud ta ni. Karon, mga igala, nabay kahadlok wala.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Di na ni mga igala madani og istorya. Kini karon, disiplina na gyud ni mga igala. Ug ako poy pulis. Kabalo mga nung ang pulis karon mga igala muuyon na aning kuan pagpaubos mga igala sa criminal liability. Gikapoy na sila. Tinuod lang. Gikapoy na sila bagay ano man dakpo nimo karong gabi mga igala mabuhian man na pagkakuan no pagkaugma pagkasunod gabi maurang grupo dakpo na sad nimo mga igala perting kapuya oy padakpa nimo ron kay nakakuan ani nangawat etc mabuhian ra kay wala lagi criminal liability bata lagi daga na kay gikawat

0: No? Pagka umano, buhian ra mga higala. Ngay kay nas police, ano, mura ka mga higala o ganang nagkaos ka mga higalag tubig niyang gigamit ni mo buslot nga baldi. Nga naibangag nga baldi. No?
1: Ayaw!
0: Kay kada kaos ni mo, muawas ra. Masa na nahitabo mga higala sa trabaho sa police? No? Madakpan na ng gabi, mabuhian magkabuntag. Pagkasunod gabi, mura sa ito mga grupo ay landakpon. Ano mabalik-balik man katropang Arnel, di lagi mapriso. Pulis mo siya madao itong ilan ang itanggong diha mga higala sa ilahang prisuhan. No? Puyaan ko na nila, mga higsoon.
2: Katropang Arnel Cortez.
0: So ang problema, nagtuyok-tuyok, nagpabili niya naman. Niya may balaod ni Kiko, asang babaga kayo. Kining kuan, no? Ambot lang kaha, no? Kanang, labi na nang si... kabataan partilis Rinico, sinalihimo ang pulis. Patistingon siya ba, no? Ibutang siya sa kaistasyon bitaw, police station, nga katong daghang kayo mga record bitong mga bataan, mga kabataan bitong nga mga delinkwente. Ibutang ka dito ba nga, sige, parubingon ni mo siya inig kagabi, eh. Unya na yung mga bata madakpan. Abogado man gina, abogada man gina siya. May madakpan mga bata. Well, based sa balao, dadakpan ni mo kawat na. Okay, kawat na mga egala, it's krimen gyud unta na. Apriso gyud unta kaana. Imong tanan dalon mga igala sa station for safekeeping pagkaog mabuhian na sad nimo. Nya pagkasunod na pod operation, no, mao na sad tong bata imong madakpan, imo na sang buhian, ay imo sang dalon sa station, imo na sang buhian magkabuntag kay maura man tong balik-balik ra. Tanaw na to di ba mo angal ni mga igala sa kabataan ug parte ni sug moingon ang wa na gyud pag-asa ning kabataan eh.
1: Ayaw!
0: Tanawad ba yan na? Mabay na problema sa pulis. No? Balik-balik na ilang may galang mga pandakpon ng mga bata. Sige ka-involved. Malagot na sila. Ha? Mulat ang lang sa kagabi, may galang sunod gabi, nalakpan na po nila kayo ng lungkab o piso wifi. Oh, mabuhian na po. Pagkasun na po gabi, mga igala. Kana na pong mga bindo carwash. Mo na po yung ikuan. Di ba? Uy, kay pulis, di kakapuyon, anak. Di na kumanagubog ako eh. Kapoy. Alas 8.58 na mga igalantag na sa buntag. Kailan pagkabudakob ang nagmauhon? May pag magpuyo. Alas 8.58 na, tanawa ni Bayo. Napay dugang mga kaigsuunan. Kay, dito sa, unsan ni, Sambuanga. Sambuanga ni ipakita ra gud ni Gab. No? Basahon na ko ning post mga higala sa usa ka principal, school principal nga nahasol na sa mga abusadong minor de edad, Rinico. Kiko. Auntie Claire. Ha? Unsa ingon mga higala, basahon ko ni. Nagpadayag karon mga higala sa iyahang kasuko. Kanismaya. Di na maugab. Kanto lang picture sa... Kini mga igalang usa ka principal sa SPED Center bagay igsoon sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Kita wala. Gumikan mga igalang matod pa sa grabe kabadlungon sa mga minor di edad mga igala sa ilang lugar. Asa may... Naman po yung mga bata mga igalang akuan. Naman pwede kay badlungon. Adyo po yung mga ubang mga bata, may galang nga mura nag... Hindi pala ang tama kakuha, naging pang dukol na. Base magay gala kini sa FB post. Wala pa?

Sige. Lain mag-aika ko rang dagway mong makita. Di balik-balik. Sige. Basik ini mag-aigala sa FB post. Nga giransak mag-aigala sa ang tanang classroom. Sa tunghaan mag-aigsoon. Mo ako rang mag-iapon agab. Nasa bulsa yung GC. Wala mo kita? Ako yung comment ha. Kani. Kani yung topic 5. Dahil lang.

0: Doon kayo nakita? Ah, okay. Alas 9 na, bagay galas buntag. Sige, parayon ta. Asa naman to? Giransak mga igala sa mga minor de edad nga di dapat mapriso. Tanawa ng gihimo nila mga igala. Principal na ni, nakaingon, naglibog na ko sa Pilipinas. Bay, di na ni maayo. Sumala pa mga igala nga giransak sa mga ang tanang classroom sa ilang tungaan sa mga bata kagiingong mga kinagitawag nilang OSY or mga out of school youth or wa na ng eskwila. Sumala nini bisan madakpa na mga abusadong bata, buhian ramang gyapon. Correct. No? Sanglit minor de edad sila. Walay mahimo ang kapulisan og bisan ang local LGU aron nga mapugngan kini. Correct. Pusay. No? Ano yung mga igalay among interview ni kuan sa una ba? Kinsa ka ito? Ito pa yung HPS police ito. Dari sa kuan? Tagom? Si Will Chu. No? Di kapoy sa sila. Hantod kang dilis na po mga igala. No? Kapoy sa... Hantod karon mga igala kang bahan. Abot lang. Wapapawag kapoy sa bahan mga igala ning... Ano on? Wapapawag ka address tagom. Nilurang gamay. Nilurang gamay mga igala. No? Matod pa mga igala sa post sa principal ingon siya, galibog na ko sa Pilipinas. Grabe na kaayo ang ransak sa Tukuran Sped Center. Ang gahimo kay mga bata out of school youth, pinasagdan sa pamilya, nangawat para mabuhi og isustento sa bisyo. Tanan classroom gisulod para lang makakita og kwarta. Walay mahimo ang pulis, LGU, kay nadak pan pero gibuhian ang mga bata kay minors. Tanawa. Kahasol mga higala. O sa pananom, basahon sa nako ni bay. Way mahimo mga higala gibuhian ang bata kay minors lagi. Karon kay kahibalo na sila nga dili sila mapriso o mapunish, misamot og kawild. Lami ay sa kini nga ning realidad mga higala bitaw. O kuan ba lang ni ba kanang kuan iana sa naong mga igala ni Wow Dagat ba usang alaw ka ha og realidad pa ni mga igala niya mao ni ang naong ni Kiko ba iana ba o kani si Wow Dagat gani wow isda iana ba usang iring ka
1: isi
0: wa ka kabalo ana tinuod ang yung principal mga igala pagkabalo sa bata nga ha. Di, man, wala may mga ang ba na ni mga igala? Ang mga batang tunog ni. No? Kinisang uban nga mga pamilya, mga igala, palami-lami mong turjak mga hinampaka mo pagkauman na yung mga bata, mga himo, ana inyong kalaki. Wa mo yung mga responsibilidad. No? Gabuhat na mong labad ani Pilipinas. Labad pa ning atong presidente. Ayaw! Ha? Labad pa ni nga itong panggobyerno. Labad pa mo. Sao naman ang taan eh. Ano mo, palabig, pamiga di ha. O di ninyo kaya magpadakog bata nga maayo. Pangsapungin ang inyong mga bilahan di ha. Hindi na makayag, ayudit, tabunin na guwan di ha. Siminto ha. Lakig, kabilya, kay para di ba. Tinood bitaw. Kasagaran ani mga bata mga igala, they came from broken or walay pamilya, no? Nag-iyahay, no? Kani sila naglatagaw mga igsoon. Karon, wala naman sila anang sense of belongingness, wa sila ana, no? Biktima man sad ni sila tinuod. Mao gani mga igala nga nagkalala man nga problema. We need harder mga igala mas kuan nga harder measure ba para ni ini awa ni oh. Tama may punto man ingon may galas principal no pagkabalo nila mga igsuon nga pagkabalo ni mga bata nga di man ta mapriso bay no musamot na ni sila ka wild no padak pa ni sa pulis may gala ang pulis kadapaton na yung pulis pero ang pulis magpugong na lang pod kay sayang pod ginood. Sayang sa blagi, kung ikay pulis mga igala, Kung ikay pulis, kada adlaw, ma-assign ka gabi niya, kada gabi, maurang tao imong dakpon. Lami na kay pasukulon. Pero ikaw may luoy pod. No, ikaw may luoy kay nasa person in authority. Unya maduhig ka na. Likado, lisod kayo. Pasaw na ko. Luoy ang mga misamot og kawild, ambot, libog na kaayon saon. Luoy ang mga maestra naning kamot. Isip principal, gihimo na nako og unsay maayo. Linkage, police, report, CCTV, but still walay mahimo kay minor ang kriminal. Oy, mali nang imong gihimo, sir. Kaya nga nung gitawag ni mo kriminal ang minor, di na pwede tawag o kriminal. Kaya wala na criminal liability. Ambot, kanos ani mahuman nga problema. Salamat sa makatabang namo. Please repose for awareness. Basin makatabang ni nga pamaagi. Usa pakialam ni BBM sa ato ron. Dobo.
1: I talk to my where the
0: Unsay pakialam ni BBM sa ing ani mga igalang mga panghitabo? Wala. No? Wa kay madungog. Ang imo madungog. Si Anticlear ay imong madungog. Si Anticlear na may murag presidente ron. No? Siya na may PM. Pangulos Marites. Kini o konkreto ni nga problema, tama kay ni mga igala nga kuan. Eksakto kayo nga pagkalatid mga igala sa realidad nga gisagubang karon sa mga maestro, maestra, mga igala, mga pulis, tanan ang mga sir, no, mga principal, kini principal man ni mga igala. Dili lang kamoy nagproblema, pati pulis ka problema oi. Mo ganyan pulis mga igala mo sugot na og dusi. Oh. Pero gipaatubang ni Anticlear sa press code mga igala, aron lang yun masayod si Anticlear nga ang 15 og 1 day is below 16.
2: Pinawa!
0: Si Trump boss gikasuhan sa mga ICC judges kay gisanction daw sila. Madakpan ka ha si Trump? Di ay. Pagdakop nila ana. Si naman gani warrant of arrest na si Putin. Oh. Di man gina seryoso si BBM anang kuan. Ang ila ramang yung ang tinuod lang yun ba igala. Tanggalo nila si Digong dres Pilipinas. Mura gyud to. Mga katropa, dili na accountability to man mo ato. Makiglabigit man gani si BBM dito kang Putin. Si Putin na anay warrant of arrest ba igala sa ICC. na tinuod.
3: Bullseye!
0: Oh, Milita Palakat Araco Villanueva. Good morning, Katropang Arnel. Pa-shoutout akong mama, tasing. Oh, manan din eh. Jun Jampon. Atorni, nagkagwapo naman taron. Uy, di basta-basta, ha? Ikaw, Jun, onsa naman ka, Jun? Nabakla naman siguro ka, Jun. Budag ni Buda. Jun Jampon siya. Pangulo sa Marites, aray ko. Gusto ba din na si Anticlear di ay? Oh, ang tawag gani mga igala sa kuan kanang mga Tagalog dito sa kanang mga Tagalog ang mga vlogger mga komentarista. Ang tawag nila kang Clear may igala palengkera. Pag si Anticlear di mong kaistorya, para kang nakikipagtawaran sa presyo ng isda. Oh. Gibaboy yun nila pag-ayo ang Pilipinas mga igala. Tinuod lang, mga igsoon. Kaniyo tanawa ni problema. Nagpakialam ba si BBM ani mga igala ni problemahan ni? Dadalawom na kayong problema mga igalas katilingban. Ug kabalo ka, kinahanglan nato ning i-address kung gusto ka nga naapay tarong nga Pilipino mulusot mga igala 20 years, 50 years, 100 years. Tarungon nato ni mga bata aron. Tarungon nato ning atong katilingban karon. Mao na mga igala atong mahimo. Pero pasagdan ta ni. Wala ay mag mao na lang naka kapoy lang, pero sige lang mo. May trabaho sa pulis. Dakop, buhi, dakop, buhi, dakop, buhi. No, okay. Total, inigma hamtong na sila. Mahingpit naman yung madakpan. Pero ang pangutana, kaya naman po'y musunod. No? Naman po'y musunod. Dili man lang kay pag 18 sa mga badlongon, wala na ay kuha naman po'y mang-recruit man po na sila. mang-recruit man na kay nagpabilin man gyapon mga igalang problema. Ang ugat sa problema na araman. Pabilin pa man gyapon, mao na siya baga kay igsunan. Morning sir, watching from Barangay Kamuning, Asuncion. May buntag ni mo diha, John Jampon. Dato Jerry Sisbino, may buntag katropang Arnel, may buntag sa karon nang gawas mga igala tong gusto na daw sa uban lagi nga ibalik tong dili maningon nga terror but usabay tawag kasi proper term ana mga igala no isog no nga mga pero bawal lagi makalabay kag choke karon bawal siguro no mapriso ka bay nabag targeton sa una lagi classmate nako kana laging ingani to kadako mga igala ang kuan ani kataas ang inibang eraser pilit lagi sa naong lagi di magid pa to okay nagklase mi hapon na to nya sige migsuwat no Pilipino sige suwat nya ang maestra nalagot na kay badlongon di gid mo hilom targeta pa bitog eraser lagi. Pasa ni baba ko ng eraser may gala diri sinaw. Nya kato yung ipang bago bagiana ba? Puti-puti lagi ang dagway, gi-up-up ang panuha ko. Ayaw! O yun ba mo? Mga igala, nga ibalik sa eskwilahan katong isog ng mga teacher. Sige daw, big, nakadomdom ba mo sa inyong teacher nga isog? I-comment daw, big. Itag daw sila, itag. Ha? Dapat kasuhan ang minor kay kabalo naman na sila nga mali. Maunsaon lagi na to pagkaso dyan jampon. Mo man ay problema. Sama sa giingos principal. Unsaon na to pagkaso nga ang balaod nag-ingon, buhian. Kisa man ang balaod kang Kiko lagi. Ha, may mas labing maayog si Kiko na lang atong prisuhon, be? Dako na kay kadaot, gigihimo mga igalas katiling ba ng iyang balaod? I-drop ko no mga igala ng inyo ang kuwan diha, be? Mamunal kag iro mga igala, mapriso ka. Makaligis kag iring, mga mabidyuhan mga igala. Mapriso ka mga igala. No? Di ba? Katong... katong usa ka batan-on ba to o medyo may hamtong na to nga iya mga igalang gikonsumo ang baka mapriso sa siya no? Bestiality ang tawag ana mga igala kana mga tao nga mutirag baka mutirag baboy kanding bestiality ang tawag ana namin may ana ang mga ano kung gikonsumo ang kanding mga igala no? Mapriso ka ana. Animal cruelty. May nga igsoon, mapriso ka na. Iring, imong dakpon, minuangan na imong, mapriso ka. No? Mga iro, mga igala, imong dakpon, priso ka na. Pero nga nung pag-abot sa tao, mga igala, kumikan lang kay 15? Ginuo ko. Pero giplano. Bullseye! Bullseye! Sige, i-drop ko no. Bugnaw ang kabuntagon, pero makainit man ang panghitabo, Sir Arnel. Mao lagi Doc CJ ni Druda. Muna ginaingon nga, inagans na lang minimo kang palangga, muna pinaka-importante sa tanan. Ayaw! Ang pinaka-importante, di Doc, nga gamit rin sa XFM, imuming inagans kang palangga, no? Secret! Ito mga katropa, sa ato pagbalik, kung mao niya ang problema, bay, daghantag pwedeng himuon eh. Kaya lang, kung seryoso ba ang atong katilingban, sa balaod. Di na ta pwede balaod nga bibi-bibi. Di na ta pwede balaod mga igala nga. Memorize na magunas mga badlongon karon. Di ka mapriso, sige. Pero, pag makabalo sila nga, uy, nausab man. Hipos na, bay. Mahipos na, tinood na. No? Hipos na. So, sabay, usay problema nila. Kiko, baya kinisila kabataan. Nga, ilan man yung ipabarog nga, dapat, kuan, 15 yun pataas, no? 15 yun pataas. Huwag atong ipapriso. May maka, na criminal liability. Hana yun dapat. Mas may problema niya. Mas gini, kontrabida gini sila sa Pilipinas. Okay man na, mga egala. Okay? Okay man na sa una. Nga wala pa niyong problema, ha? Okay? Nainay mga abuses. Pero, it's high time to amend this law, mga igsoon. Gumikan kay, wala na siya nag-address sa present problem. And remember, walay balaod nga dili maripil. Tanan balaod, pwedeng paphaon, ilisan, i-amend mga igala, or constitution maning amendment o revision, repeal maning mga igala ning Republic Act, mga special law, no? Pwede ni siya mga igala ma-amendahan. Na ay bagong RA karon i-amend ni or ilisan yun ni totally mga igala, pwede na siyang mahitabo. Ngano man, ang balaod logic, ang balaod mga igala, dili na siya usa ka butanga naka-fix, kundili mairog na siya mga igala base ngadto sa lakaw sa katilingban o lakaw mga igalas panahon. Na gani mga obsolete laws, na na mga balaod niya karaan na di na kayo applicable, nga naman, ang iyang gina-address during that time, wala naman. No? Nalipas naman. For example karon mga igala, dili ka makaingon nga, maot or, di man maot, but irrelevant, unnecessary, no, mga igsoon, kung magbutang kag balaod sa una nga cyber libel simply because there is no such thing as cyber world during 1700s, no, 1800s, marag gab ni pilit gab ni ungot-ungot siya, no, muna na ni slow muna diyan, dili pwede nga maghimo kag cyber libel during that time. Panahon ni lalapu-lapu, ni limahong, ni kisapatong mga kuanto. Dili pwede, simply because wala pay panginahang lanon, ana. No, they do not exist. Kanusa man lang nag-exist mga igala ang cyber libel? In the advent of internet, social media, etc. No? Di na mga igala na mugna. During 1991, newspaper, radio, TV, ta, wala, 1990s, wala na. So, wala'y cyber libel. Ano man, wala pa may cyberspace, cyber world. Dili pa man, naaman mga igala, ba't gasugod pa lang, dili pa siya nag-dominate. Karon, kailangan na ba? Yes. Ngano man, naa naman siya. So, muna'y balaod. Buhatan gini mo siyang balaod in order to regulate action. Karon. Dili pa ba dahil pahigmata sa atua mga higala? No? Or, sa man, magparihan na lang ta sa Amerika. Nga di na kinanglag lisensya para sa pusil. Kay padaloon ako may galag kanyon to akong anak. Ano, alkansi di ay. Pero ang pangutana mo, o yun ba siya sa ato mga higalang customs, public policy, moral, isip mga Pilipino, dili. Kay mga peace-loving people ta. Dili na mga igala. No? So ang dapat buhato na to, disiplina. No? Ang dapat buhato na to, disiplina mga igala. Nga nung mga babag mga gini mga tawhana, mga igala, kini sila kabataan. Una ang pasangin lang pa kuno nung naingani mga bata ron, sinigong. Yun na pa. Nga naning kamot ganiin taon to, may igala nga madisiplina ang mga kabataan. Sao manin mo na? Nga mahimo man siyang sadaan kung iyang dugayog priso, kina may balaod ni Kiko. So, on the level, mga igala, sa atong katilingban, kailangan na ay balaod, usab, mausab na, kung angay usabon. Dutana, para magamit po nato mga congressman. Lagi? Nga ikaduha, lihapod sa mga eskwilahan, kina ay mga bata, ano o, natay mga bata nga pag-abot sa balay buutan, di ay nagpugong. Pag-abot sa eskwilahan, lahi sad ang ilang mga actuations mga higala sa eskwilahan, lahi pod sa inyong balay. Sa inyong balay, masugo, yango-yango, pag-abot mga egala sa eskwilahan, salbahis. No? Ay nga na, bitaw. Karon, kung walay, walay kahadlukan diya sa eskwilahan, mga egala, o ilara pong isi-isiho ng ilang mga ikaduhang ginikanan diha mga igsuon. Ana na po na sila, mga egala, magkalat ng lagim. Ang uban diha, mag-apilo ganggang, mga egala, no? Pag-abot sa, usually high school. No, usually high school, mga igsuon. Nasa high school na kasagaran. May kahadlukan na. Labi na karong mga panahon na, mga egala, naman na, karong mga idara diha, 12. No? Kanang 12, mga egala, karong first year naman na. First year high school na 13 ana. Second year. Grade 8. Grade 8 na mga egala. Bullseye! Bullseye! Kinahanglan po diha, mga egala, ang na ay ipabarog ng ilhon ng otoridad. So kinahanglan po diha, mas istrikto-istrikto ang pagpatuman, mga kaigsunan. Kay, nga no, mag-unsa man na, inikabot sa balay, buutan, pag-abot sa eskwilahan, badlungon, murang yung istraha. So, dili ni pwede, mga higala, nga isa lang, isahan lang, isa lang ka-action, no? Dapat, in every community, mga higala, maghuna-huna, at ako sa may mahing buhat na ito, ano para sa mga kwa. Mga ni nauso ni Ron, nga, nangandoy sila nga, ibalik daw ni mga terror, nga mga teacher, mga isyo, nga mga teacher. Ipakita daw ito, gab-gatong ng labay, chok. Kana o? Apa? Ha? Ba! Ba!
1: Then multiply the
0: three.
1: The first. Then multiply the three.
0: Headshot kito, headshot.
2: Huh? I talk to my.
0: Lamaya sir.
2: Where the?
0: Lamaya sir, lamaya. Paha.
2: Oh. I talk to my.
0: Nitingog na po sir, lamaya sir, lamaya, lamaya.
2: To my.
0: Paha.
2: Where the?
0: Kaubuhon na noong ko. Ismaela Sabiliano Asuncion, grabe bitaw ng tukuran sa Buanga del Sur sa Pagadian City, mana daghan teenager nga badlungon bisan mga bata, no? Drop a picture of your pinaka terror nga teacher. Kuan na kana siya ayaw tong kuan gab picture. Ha? Kana siya di pwede? Kuan na siguro dili drop pakitag na lang kanang tag kay sila picture gyud ana na. Pakitag na lang sa inyong terror nga teacher sa una. Wala sila wala na sila kuan na. Disiplina bagay gala sa eskwelahan kinahanglan hugtan mga kaigsuonan, no? Kinahanglan ato na gusto ka mga egala mamahimong murag Singapore nga mga tao mga egala disiplinado Japan dili ni mga egala mahitabo overnight. Kung puro ta karapatan, wadi ni mahitabo. Tinuod lang. Ano problema na to sa Pilipinas? Karapatan. Puro karapatan, mga egala. Mao na itong gidangat, mao na ito ay giabot, aning puro na to karapatan. Karapatan, magunis mga bata ni. Tanaw ayaw ni. Para na ko, tama po ng ingon, ana kay daghan mga estudyante nga buang na sa karon term ni Ma'am Jing Pigarido ha, buang na gyud nga mga panahon na katropa dire ko sa kuan be sa YouTube na to mga egala basa tag mga mensahe no uyon ba mo sa tong pulso na Pilipino ron uyon ba mo mga egala nga ibalik tong mga isog nga mga magtutudlo. Kuya, challenge po din sa mga teacher karon ha. Kay friendly ang ato mga teacher karon no. Ako niagi ko mga egala og kamaestro college. Instructor tawag no, instructor college instructor. high bladon ko gamay. Moangkon ko, no, medyo short ang akong temper usahay. May ko kabalo ko butudlo. May igala friend ko sa estudyante. Pero pag mulapas na mga igala, manlabay kog bangko. Yeah, actually, nakoy wala di pa mo dapat but kuan ba kanang halos mabuslot ng lamisang hapak ba. Di gid ma nya hagarog sumbagay ang estudyante. College po to sila, college. O man po yung musukol, dako na ba ito? Gisuklan ko ato, basi gibit-bit ko atong bataha, may gala. Nga naman, mga kaigsuunan, sa akong kabahin, kung mauman ito'y pamaagi, aron nga mo respeto sila, kung mahadlok sila, mga igala, kung ako'y labot o ganahan sila o dili, karon man good, we are so concerned about unsay masulti nila, mga bata, no, mapos, makaha ko, etc. We are so concerned of that, mga igala. Kailangan ta siguro rigid discipline, no? Kailangan tag rigid discipline mga kaigsuunan. Because this is school, no? And we want to produce mga igala better Filipinos, discipline workers, discipline professionals, mga igala. And the discipline mga igala dili na siya pwedeng makuha nimo all by yourself. It is an effort mga igala ipatuman di as community. When there is a law and the law is being enforced, mga higala, with all honesty, kung na ay balaod, huwag ang balaod, mga higala, ipatuman, way pihig-pihig, ipatuman, mga higala, fair and square, way giila, ki anak ka sa mayor, ki anak ka ni congressman, ki anak ka ni BBM. Pwede kang mapriso. Ingana mga higala ang nahitabuan ng Singapore. Wa sila nang atuog lang pagkaugma, pagmata nila, disiplinado na silang tanan. Kita, kung ang liderato na ito, parihaan ng BBM, ha?
2: I talk to my,
0: Unsay future sa Pilipinas pananglitan kung mubayindi ka tuig pas BBM? Mumigrate na ta. Maglahi na ta. Sir Arnel Mangutana, ko naabay tambal ang Yes to Health para sa hubag kay na ako'y hubag akong kilikili. Yes, sir. Santone plus gold, sir. Naa. Or much better, at dukang Dok CJ, na si Dok karon sa clinic kay Bernis Manron. Ay, hapde de sila karon, no? Marag hapde ra mo, Dok, no? Sige lang. Pero samtang wa pagkakaatos clinic, asa magkadapit, di bang kung ako na mabasa imong pangano, kay Arabic man, di bang kung kabalo mo basa, ana? Saan man na pagbasa, ana? Kining pag-maintain mo sa Santone plus gold, no? Kapsula na, no? Baka tanggal na, tanan ng mga bugon-bugon diya, mga bukol-bukol. Again, panahinta may gala. No? Kinahanglan ta og rigid discipline. Kaya karon concern kahit sa unsay dapat maayo ang imahe, mga bagsak kung bagsak. No? Rodel Opinaldo, Patimbaya, Tatay Roger. Silen Duero, Sir, ngipon sa kilat ang gamiton para yun madutlan ni mga bataa. Di na yun ngipon sa iring. Di na madag ngipon sa balaod. Manuel Tafalia, dapat si Kiko ang dapat manubag. Anang hitabua, o siya ang dapat mapriso bahinoon. Ha? Mapriso na si Kiko. Ano? Ginagamit na minoon karon ang mga kabataan. Ginagamit man yun. Ayaw po, sir, samot na kung ang mga bata nga hilumon sa school, dili na noon mo school, kay mahadlok sila, dili man tanan, pero ang trauma sa bata, dili lalim. Ang terror nga teacher, ang estricto nga teacher o isog nga teacher, dili man po na isog siya dito sa waysa. Hinoon, we are aware nga prone na siya mga higala sa abuses. Van Villanueva, sir, at tagaman kilam, sir, palit ko karon Santone plus gold. Salamat kaayo. Oh, salamat ni Budia, sir. Van Villanueva. Pangaan sa akong principal kaniadto sa elementary si Sir Van Villanueva po'y apelido. Van Villanueva, Sir, salamat. Tagamangkilam. Palit ka rin santon. Sige. Naamag kay Bukol-Bukol. Buato ni mo, Sir. Much better. 3 times a day. No? For ano? For 2 weeks. Tanawin ni mo na, Sir. Minti na yun. After kaon, Sir. After kaon. Kaon ka and then inom kang santon plus gold. No, minti na, Sir. And then tanawa pohon. Ingna dayong ko. Sige, padayon ta. Mga igala, walay laing mabasol na, Sir. Kundili parenting, mauingon ana ang kabataan karon. So, kani, dili man labot ta makaingon ba mga mabasol na to sulamente kang Kiko. Pero, naagyod po'y kabahinan, mga igala, ng balaura. Pero, di po pwedeng mauingon ka, tanan-tanan, di haragikan. Kining problema ha karon sa mga bata, bay, naku, ni, lapad din nga problema, tinuod lang. Ang atong kapobrihon, dire, kutay na ni. Ngano man, kapobrihon na to, ang mga ginikanan karon mga matarong no nga mga broken families ana mangingana kining atong early pregnancy teenage pregnancy apil siya no kutay ni aning problema mga kaigsuunan no kining ka job kining walay trabaho no unemployed unemployment apil ning ano man kanang walay trabaho mo na labing mudulog
3: pino ah! No.
0: Pag wa kay trabaho lami magsigig himog bata
3: ayya
0: Nya pagkaw man, di na mga higala magkauyon, bungkag, pamilya na yung mga bata mabilin, bata ang collateral damage. No, munang, at some point, tinuod gya po ng realidad, kuhaan gya po na, acceptable gya po na, realidad gya po na mga higala nga, kini mga bata somehow, they are also victims of the opportunity. No? Mga biktima sa di sila mga higala sa gibanghimo sa mga hamtong mga kaigsuunan. They don't, ano, awa na na mga higala sila, nataos kalibutan nga, ingana na sila kamangtas. Produkto sila mga higalas panahon. Produkto sila sa pamilyang nabungkag. Produkto sila mga higalas sa pamilyang nagpasagad. Produkto sila sa mga ginikanan nga dili manghipos mga higalas silang mga anak. So somehow, tama na. Parenting ni siya. That is why the approach mga higala is holistic. Dili pwede nga balaod lang. But it is a big help mga higala. Dakong porsyento makatabang mga igsoon. Dakong yung porsyento makatabang. Pag ang balaod, mga igala, istrikto. No? Pag ang balaod, istrikto. Dili, mga igala, basta-basta magkompromiso. Dako, gina, mga igalang tabang. Dako, ginang tabang. As in. No? Kaya nga naman, ibisag ikaw, mga igala, di as pamilya, magamit man ni muna. Ikaw nga amahan, mga igala, magamit man ni muna. Nga, sige, ipa, ako yung mubit-bit ni mo, papriso. Di naman pwede mo ingon ng bata, di man ko mapriso. Tayo, usay dili. Pwede kang mapriso. Sa karon. No? Sa karon mga igala. Di man na pwede buhatong tatay. Ngano man? Tubagon, balas siya sa iyang anak, may igala nga 12 anyos. Ah, di man ko mapriso tay, mauli na ko pagkaugma. So, kini nga problema lapad. Kini nga problema laong mga igala, o kinahanglan tag-approach nini. Ang trabaho sa mga kongresista, panday silang balaod nga maayo. Kaya na uyon sa panahon. Nya kita po mga igala nga mga ginikanan, we need to do something else. Para sa ato ang mga higalang pamilya. No? Mga simbahan. No, mga simbahan. Nalaka ng mga bata. Kung ano ninyo na? No? Ang atong gobyerno, dapat dapat idagang programa para mga higala sa mga kabataan. Kinaana mga higala sa atong konstitusyon. Palisiya na mga higala sa atong atong gobyerno. Sa atong estado, mga higala. Yung amumahon ang mga bata. Ay, tudlo, ikawat ng mga bata. Tudlo, amumun yung kawat po. Ang inyo rang gi-constro nga pag amuma sa mga bata kanala yung iski-iski nya di sa iski makatuno mo makawat na mga bata noon may gala mga bibi buaya oh mga bibi crooks pag dako mga gala dako na nga crooks no? Dako na kay nga nga no maura na yung mahimo na to o niya dili pwede nga musurrender ta. Na may mga ginikan naman yun, surrender na ko ang mga bata. Ayaw, dili pwede. Mura na nagyap. Sa gobyerno po, dili pwede. No, nga mo surrender. Buhaton yun natin kung sa kutob sa itong mahimo, mga igala. Para lang yun, matarong ni sila. Nga naman, imagina, may mag kalayo rin, 200 years old na to. Imagina, maoni ang mga sumusunod ng mga Pilipino. Imagina daw. Niya puro madlungon. Mag-usamantana. No? Pag sa Pilipinas ka gusto nimong maabtan sa imong mga anak na buutan. No? Ang Pilipinas nga maabtan, mga yala ka doon mga bata, ka, puro na lang mga rublaks ang nahibawaan. Kinahanglan na ito ni mga yala karun. Valilin Sanchez, ipapuyo na si Kiko sa barangay o syudad nga dagag batang badlungon para mahibawaan niya ang problema. Ah, tuok ang Kiko. Alas 9.36 na, mga yala, ang dagna sa itong pagpanagumanuban na. Kani paapas lang ni mga igalan ako napoy paapas last naman tugab no anapay sunod ani be wala may pulso no wala paapas lang ni kay mo extra na ko kay mo ra gihangak na ko no? Kining nakit-an mga igalas mga bata daw dito sambuang gagyapon eh. Oh, katong anghel daw ba? May anghel yan. Panganod na to. Basig na i-jatot mga igala nito sa mangga. Alas 9.36 na, ginibahin na to. Ganito mga igalas premium D3. Ang premium D3, usa ka food supplement. Nga, ado na mga igala ay VCO. Virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3, 200 IU mga igala. Katong mga taong galuya. No, katong galuya per me. Pag inom ragod mo ani mga igala ning premium D3. No, kay... maayo kay ni maigala ning kuan kining VCO no okay kay na maigalas mo antivirus man eh antibacteria no unya makahatag ni mag instant nga energy mga igala na pag diri moringa seed oil nya di abag maigala ay vitamin D3 200 IU no pagitaon na gini mo ang tatak diha nga yes to health mga kaigsuonan nana sa mga butika mapalit of course. No, di na mga igala mapalit dito sa malunggay pandisal. Nana mga igala sa mga butika. O sa atong clinic, of course, mga igala, ginaimutang diya sa may door 8. M Central Building, door 8. Diya mga igala sa may Ganti Road ni atong dakbayan sa Tagum. Na diya mga igala, nagluyo na sila sa Mr. DIY. Tapad na sa bugasan, unya na ay baligyanag mga unsada sa inchik. Diya mga igala, mga kaigsunan. Nara diya, nakabutang, Yes to Health Clinic and Pharmacy. Okay na? Mga katropa. Ato na ni paminaw gigikagubtan man gud ni. Sambuanga na sad kita kuno mga bata, mga igala og anghel. Noong nagsakay kabayo, nagdala og cross. Kuno nga di pugka ba kaingon nga nagdrama ning kuan kay sila man tanan. No? Ang wala lang gyud kita, ang teacher. Sige daw gab. XFM Katropa.
4: Mo gani ah. Mo kaning gawas.
0: Oh, kani kani.
4: Mo.
0: Hm?
4: Hatingala ni higdon. Usa ni ilang kalibok ni banaan diha. Sabi ay, nag-eso, bana kay mga bata, so nag-kulang silang. Sa kagitan-awan nila. Dixie! Dixie! Dixie! Isa ganyan na ha? Ha? Isa na ha?
0: Anghel?
4: Anghel? Ay, anghel ron! Asa ron? Asa may anghel daw eh? Ano kita ng mga bata, anghel, nagkasakay kabayo. Sure. Asa na, Bitoy?
0: Hindi mo to si ma'am. Bali ma'am, bali ang kabayo nag dili ang kab nahapit na bali ni ma'am no. Ang kabayo daw nang sakay sa anghel dili ma'am bali. Ang anghel mo na sakay sa kabayo, ma'am. Oh. Sila pala para yon.
4: Kita das na. Kita das
0: na ang kabayo. Kana, mo na tama. Oh.
4: Ariel. Nisuko ni Inday. Gibira-bira ang buhok ni kulat na.
5: Ay, dali lang ito. Kasi ni Pusos.
6: Ay, ano
4: man. Wala mga kata.
6: Mari magkita ito. Di ka pwede may lang.
4: Kita mo? Naigaw ni mga bata. Ay.
7: Kailan magmaak. Isa tayo magpuglo. Buta nam.
4: Nasa man ron.
7: Oo. Oh, buta na pagkala.
4: Kasagad ay.
7: Oo. Oh.
0: Kasi may nakita ni mga bata ka, no?
4: In Jesus' name, namin nakita. Uy, wala yung kita, uy!
7: Ano, tumahal mo?
4: Asa ron? Asa?
6: Kanang gamay, mama.
4: Aman?
6: Kanang gamay, mama.
4: Kanang ga?
6: Kanang gamay, mama. Wala na siya, mama.
4: Asa gamay, isa kulo.
0: Asa man diya? Asa man diya, be? Ni apil na pagkog kalibong. There's something supernatural happening or whatever. Either na possess ang mga bata or sabah, no? Pero naagyot yung anong, tanaw ni mo sila, lain po mga ikala magsabot ng mga bata, madungan o paninggit, naamang yun sila nakita, nga wag ka kita, di ta kita ba? Nag-iun-un sa kani, gusto na ako masabtan. Pangano drama na niya na lubi? Sige na, padayon daw, padayon daw. Eh, ang bata, pag makit na, kuhan mo, singgit na po sila. Sige daw eh. Hmm.
6: Ay,
0: mama,
6: wala na po siya.
0: Oo.
6: Asa ko na, uy. Asa, kalayo, mama, kao. Kalayo, loko po, kalayo, mama.
4: Asa mo si Purma.
6: Lalo, kabayo, din na po'y gana, oh. Gana, ma'am.
4: Ikaw, ay.
6: Mami, ma'am, nasa Gabon, ma'am.
4: Gabon?
0: Oh, pwede nang banaas mga bata ba?
4: Asa ba ay?
6: Wala
4: mo ba? Wala mga bata. Wala ka kita. Uy, masan ni.
6: Nakakapay.
4: Uy, mga bata. Di ka kita man. Ang mga gato. Mama isa wala ganyan kita. Na mga bata. Maninggit sa mga kita.
6: Wala
4: mo tali mga bata. Uy, wala kaya na dyan. Wala mga bata. Sila. Uy.
0: Oh, tawa o.
4: Uy, mga bata, may nagkakita. Uy, no, mga, manood mo din sila, kakakita din sila. Ang mga maisa, kanili din kakita.
0: Asa ba na naman? Apil na ko kalibog, ma'am. Sige, napadayon daw. Asa man dapat anak kod?
4: Uy, asa man na ila. Uy, naadaw di ang panganod.
0: Maapil na po tag liyan.
4: Mga bata, ang malaga kita. Asa po kod anak, uy?
0: Wala lagi, ma'am.
4: Hello, grabe mga bata. Hello?
0: Ho?
4: Lawa, oh. Magkakita, hindi daw sila, uy. Asa na nagbanda? Asa ba'y cross? Asa ba'y cross, oy? Jesus name, limang mataan niyo, oy? Oy, sa FNC, diyan, nagitang dabang dito. Mga bata, rin yung kita, ayaw nila. Oh, mga maista, diri, wadid kita. Uy, asa man din, oy, ginoo ko. Oy, tawag mga bata, oy, sila may pakitun. Ay, ba't na may kumalibo, ayaw nila, oy? Mga bata, gagawin mo, ay, sa angin, may lupag mo. Uy, asa may anghel ala. Uy, buti kita ka. Kabayo, lagi daw. May anghel. Asa ba, uy? Onsa may dagway?
8: Ano, gusto, ma'am.
4: Hanabi na ipote kay panganod.
8: Nay, nay, pako.
4: Asa may pako. Uy, onsa may mga bata diri, uy. Wala, wala, grabe ni mga bata ani. Wala, grabe sila, oh. Naan lagi daw ko, ay. Wala ni ko kita. Ibot ka, unsan sila, oh. Hala, mga bata, kakakita dito ng mga bata, uy. Hala, uy, ginawa ko. Wala, mga bata, aman ron. Asa man napit, ana, uy.
8: Aman, ana.
4: Asa man na pabor, kaning kusot. Wala na po daw, uy.
8: Wala, kanan, siya pabor na
4: po. Wala, nakakita, aman. Bana sa tingog nila, uy. Mo gani ah. Mo tingin gawas.
0: Okay na. Oh. Alas 7:46 mga higalag. Unsa man to'y nakita sa mga bata. Kay mga nanggawas karon naging balita. Kita ko no mga higala og anghel. Ay muntag ni mo diha katropang Chuck Ortiz. Asa gani si Chuck Ortiz gani? Oh, may buntag niya. Unsa man ang nakita sa mga bata mga higala kay kuno nikakita man ni Maygalag anghel kuno nga nagsakay kabayo, nagdalag krus, nya daghan, pila ba to kabuok, tulo ba to? Nya magsiglupad-lupad krus kalangitan mga higala. O nya nagka-create ning mass hysteria, no. Di man ka makaingog tinuyo to kay o giprank kay tanan man sila nanudlo po dito. Sa kuano nya ako nga nagtan-aw, aksyong panimbawad po na akong balhibo ba? Nga naglibog na po kung asa gito ilan nakita, mga higala. Hinoon, matakita pa mga higala ng dagwes anghel ba? O niya, o Biblia sa imong paistoryahon, mga higala, ato ka sa Old Testament, kadang anghel, mga higala nga, giingon ninyong nakapurmag-purmag tao niya na ipako, murag di magyod nga na, lahi magyod to purma. Pero, anything may gala can be done, it's possible kung mo shape into a human form, pwede good, no? Okay. Katubitong nipakita mga gala sa mga babae o nila Magdalena dito sa lubnganan ni Jesus nga lalaki. Kuan man to, no? Lalaki man yun, no? O katubong sa pagsaka niya sa langit, naasa nagbarog dito ang laki sad, no? Niingon, nag-unsa pa mamuriya, ang simughanga diri. Now, kini makita sa mga bata, di po tama kaingon mga higalag. Kuan ba ka nang maog yun to, anghel ba yun, o takabaluan na kay basig. Unsa ba ba? No? Kanang naabay, ang kini mga demonyo mga higala, mga mangingilad ba yan? No? O basta, kanang ang amahan sa ilad, kanang demonyo. Karon kung kining ato mga taga-gobyerno, ng mga, alabi na ni mga opisyal na to, mga mangingilad po nindako, kuan na sila, kauban. Ang mga mangingilad kanang kuan kanang alipuris sa demonyo. Okay, si Satanas ba mga higala ang the prince of lies, no? Ang principis ilad. Oh. Di ka pa kumpiyansa, no? Di ka pa kuan. Ang ato diha mga higala, posible ba na pa na katrobang aron suwat ba na nga makita nimo ang mga anghel nga mosaka kanaog naman jud na tinuod ba na, no? Naman na mga higala sa Bible pero bangutan na karon na ba na? Puso ko kasayod. No? Wajud ko kasayod mga higala. Nya kanang mga naay mga kwadya mo compute ko no nga moabot ng Ginoo mga higala. Di na ma-compute oy. Eh. Di ma-compute na, no? Ang gituyo man as Ginoo bay gadi magpahibaw. Aron nya kanunay kang mangandam. Sa to pa tuo man kang Kristo, pagpakasama ang Kristo. No? Unsa imong kuan ba kana bang sige man kag simba kada Domingo o Sabado ba kaha o sabak ang adlaw mo simba diha. Sumay mo nakatunan, sumay kitudlo dito. Gugma, no? Pasaylo. Buhata. Moro man sa'yo makapalagit, di mo na? Pero o, kitudlo ang kapag gugma. Sige na nung kag panglibak. Adi, diyo kakasood siguro. Ano may? Kitudloan kag pag-antos. No? Mumani moto na to sa agwanta party list. Di ka malagit o di ka kahibaw mo agwanta, eh. No? Gamay lang mga hagits kinabuhi. Mangluod na kas Ginoo, bahala kang Ginooha ka niya. Ginood, pagka nga nung imo mong gilisod-lisod. Okay, natural. Iyang anak gani, imong gituuhan. Ilansang ukros, ikaw na noong magpa-sayon-sayon. Noon sagu ka. So, nga niyang kinabuhi na ikalisod, ana, mga katropa. Pero hupti imong pagtuo, gituluan ka nga. Wa man siguro ay nagsangi o di may gala nga. Dumti imong isig katawa. Wa man siguro, ingon eh. Gugma, yun na. Gugma, duhara man na, nag-revolve man ng balaod mga gala, no? Sa duha ka mga dagkong balaod, no? Ining duha, hang all the law and the prophets. Una, higugmaa ang Ginoo. Stibok na mong kasing-kasing kalag, no? Una-una, no? Pero di gina siya mga higala mahimo kung di po ka kaibaw mo higugma siya mong isig katao, no?

0: So, yun sila nga, pwede tilimadon, talimadon, mga higala, pwede. Pwede, pwede tanan, possibility, mga higala. Pwede siyang hinimuan, mga higala, sa kalaban. No, nga, mga bata na gipakita, yung mga bata, na-hysterical in taon ang mga bata ba, no? Na-hysterical in taon ang mga bata. Oh. Kini mga higalang, sani, ilang nahitabuan to, no, nga kita sila guan. So, wa man ta kita sa ilang nakita, mga katropa, no? Padayon lang ta sa kuan, no? Padayon lang ta sa atong mga gimbuhaton, niya magtinarong. Niya ingon si Dito Alabat, yung nito, Dito Alabat nga, ikaw ka, ikaw, tropa, libakiro rabaka. Ang akong gilibak, libak ba ng atong iskutas BBM?
1: I talk to my, where the...
0: Bahala na kung ato ko guan. Bahala na di ko pasudlog langit, mga egala. Tungod kay akong giaway sa BBM.
2: Pinawa!
0: Basta nakita na ako mga katropa nga wadyo din na. Huwag yun na. Paano itong mga Pilipino? Alas 9.52 na, mga egala. Basin lahi nga Lord. Huwag ganin. Ang careful taana, no? Mga katropa. Agoy Maritos di ay katorni. Tinoodyo na sir, bitik rana sa Satanas sa mga bata ang gigamit. Oh, amping lang ta kanunay. Nanlimbaut pod akong balibo sa mga bata sir. Kasi hindi mang limbaut na nang nag-hysterical kun sila. Isa ikaw siguro na ka dito sa aktual mga higala, no? Nga tanan mga bata na dito may galag hangad. Sige o gatudlo sa langit. Kaya ikaw atong gatong mga higalang maestra, sige video wa man siya nakita. Sige po siyang li-li, mga higala, sa pangano doon, man. Alas 9.53, mga higala, tag na sa itong pagpanagumanuan. Wala tayong oras. O, Lunes na po na magkita-kits mga kaigsunan. Sa ngans, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, inubagad sa itong sparring partners, bigas na katropang Gabalas. Inyong alagad katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Talayo ng Diyos, God bless us all, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isalista niyo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
1: Ay, na oras, mga igala. Bisag pa muna ng Utana. Doon na tayo 13 minutos na nakalabay sa lalabay sa Bunta. Good morning! Kumusta? Welcome! Exciting!

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali, rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko, premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Dennis, sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, so gayon ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Mga katupa,

0: Yes, mga maring, kamusta?
1: Hello, hello, sige ko. Ano yun? Kaya ako ang microphone kay Mabungol ka, doon ka dalunggan.
2: Bakay mo na si Moha, maring.
1: Sige.
2: Bakay kay mo ang tingog, mga lapos-lapos.
1: Masagat-sad lagi, walang Twitter nga guba. Sige. Marata, okay na ba ni maring?
0: Okay na to, daghang salamat.
1: Daghang salamat pa.
2: Anto dapat susunod na tong panakita.
1: Thank you for watching.
0: Magkabaring atong oras di ay, bisagwa muna muta na di aduna tayo alas 10:35 na sa buntag. Welcome kamong tanan. Mabati ta mga maring diri sa... Nagkadaiya nga mga XFM station sa Tibok Mindanao, gikan diriya sa studio sa XFM Tagong.
2: Sa Studio X.
0: Ana.
1: Ana.
2: Nalampas man dahil kamaring.
0: Taasan mo dyan ko na.
2: Mura niya una-una kagpataas imong tono.
1: Kailangan sa suot ni Mamaring Erika kay kuan ka ng Mickey Mouse and the Roborat.
0: Ay pag ana kay wala biya kabalo si Ganggang ani nga gidana ko ni.
1: Hala oy.
0: Ya kay ya man tani ko so tuno ya kay ni ala sa mga akong kabuhi ba nagiko kuha na ko dai.
1: Busi mo jo giharbat.
0: Giharbat na ko kay ako sa musuot oy kay kabalo biya ka sa tu ano nga mga.
1: Kore. Ambisyosa ba yata.
0: Mabati sa tama nga igala diri asa.
1: Yes, yes, sa XFM General Center City. Aga siyempre ito itibaya aliha at ang team leader at ang pum pum girl walilain si
0: Philip Oligario
2: si pum pum girl gani
1: pum pum girl at siyempre
0: Ma'am Evelyn
1: at si Ma'am Evelyn
2: yes kamusta na kaya siya maring
0: okay lang
2: loob na kahayang panguan yang ginawaan or yang
1: pamitay
0: mabati sa tama nga igala sa ikanong adlaw nga pag hook up diri sa XFM pagadi
1: abab si Kwan diha si siya nga na to
0: si Stanley doon yan
1: si Stanley at ang mga ako sa itibayan itong mga tagapagadian
2: yes nilipin na si SM diha si SM Kanyan
1: yes ang mga tala mga constituents diha no sa itong mga katropa diha sa may XFM pagadian na
2: ikaw na gano'n na maring
1: ala maging na
2: di
0: ayaw magkano ba?
1: Ayaw niya may isang giti, oy. Ayaw niya may isang gitsagit niya.
0: O, mabati sa mga maring, diri ang sa XFM Mati Sete.
2: Aba, yes. Kaoban lang yapon diya, no? Si Inday Tato.
1: Si Inday Tato. Okay, si Bibo Pixon.
0: O, diri ang sa mga maring sa XFM Bukidnon.
1: Yes.
2: Kaoban ang mga amigo nila nga si sige hilig kanin ka ng utan.
1: Oo, hilig kay gulay no si.
2: Gulay yun.
1: Si Jonathan Lee Soriano. Aga si.
2: Ako yung mga something. Mura ka nga na di ay?
1: Amo, alam mo ginagawa sa
0: mura ka ka ng banakon nga ng itlo gani. Kasi pamus mo isog ay ka. Ay lagi ka.
2: Murang manuhik. Manuhik ka banakon.
1: Oo. Oo,
0: mabati sa Takarandria sa XFM San Francisco.
1: Aba.
0: Yes. Yeah. Si Kuniloy.
1: Ay, outgoing na si Kuniloy.
2: So, kuan lang yun, sign out
1: na. Sign up na.
2: Ay, nag-sign up na siya.
1: Sign up na.
2: Ina-out ko nga magmalipayin kasi mo ang gi-off na, no? Nga radyo na.
1: Si Ray, di ha? Si SM Ray o si... Kuan na
2: si... Si Ray o si Ray.
1: Si Ray.
0: Si Ray, kahanap ka? Si Ray?
1: Amat mo si Ray, ha? Amat mo pa si Ray Alinton.
2: O, si Ray nga?
1: At si is this your manager to si Ray Sarabasquez?
0: Hello, good morning, SM!
1: Okay, so karoon, no? Ito ang... Natibayan naman ito, Tana?
0: Yes. Ito sa araw na ito, mga suki, nga tigpamati karoon sa ito ang sa radyo, nga text mo diyan sa inyo mga request
2: yes.
0: Na pagkakantahon today.
2: Hindi lang kayo sa radyo, Maring. Manilos na ang diyan sa imong live, Maring.
0: Ay, sa live, Sam, pwede mo mag-request sa inyo mga kanta, bisag unsa kanta. Kantaon na muna.
1: Oy, request. Request mo, bisag unsa. O si Babski, si 113, si Carlos Osige Sirapranca.
0: Ala, latag na na, pasta na yung mga request mga maring, kaysa mo ang bagbalik. Ato na taga-pagtagad kina inyo ang mga request mga maring, ha? Siyempre, ato asab nga tila greetings sa auto na ito ng pagkatilaan kayo. Hindi mo ginamuha kayo. Lamin yung tila.
3: Yeah.
0: Kiting katahatod ka na ito sa Turok ng Gigama sa Yes World. Labay pa ang...
1: Ang Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Og...
2: Santon Vitamin C.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe?
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon, maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukan na ang akong asin, ug gasukasukan ako, o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba?

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: alala.
1: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
1: Ha? Sa Kraft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Kraft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Kraft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Kraft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
1: Mao di na ang Kraft Gold bay?
0: O bay, ang Kraft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.

0: balikta mga katropa. Guys, syempre welcome sa tuang special segment ang The Marites and Friends.
1: Yes, yes, uh-huh. Yes. Ato timbayaon si siguro ni ang ato ang mga dire sa kuno nag live oy.
0: Oh, sige timbayaon.
1: Ato timbayaon si Carl si Nita Valderosa. Good morning XFM Tagon.
0: Aba.
1: Ano siya? Si Josephine Pero Vicente de la Rama.
2: Mm-hmm.
1: Good morning.
2: Hi Josephine.
0: Josephine.
1: Ang si Mami Jose.
2: Hi Mami Jose.
1: Dadalhin ni Rodrin Velasquez ipit mamputaan ni Maring oy.
2: Hi ipit.
1: Dadalhin daw.
2: Ay, murama. Pati
1: taas sa mana.
2: Matanggal ko itong IUD.
1: Ay, iyaan. Taas mo kaya iyaan.
2: Moso ato ang IUD mga marimit. But anyway, ito ang special segment nga The Marites and Friends. Gisapupos at din sa ito ang Kuan.
1: Ato rin shout out si Kuan, si Edgar. Kaya na ang nagtanaw.
2: Si Edgar?
1: Yes.
2: Edgar nga kamingaw. Kasi Edgar Garing.
1: Garing ha.
2: Ay, nako mga maring. Ato din ka na ito sa Turbo. Aron nga mas maligoy pang ato ang tuhod. Baka suka ko tabisag mang luhod.
1: Yes.
2: Mag Turbo, Permente, Matag, Dulog. Kang
1: yes.
2: Partner.
1: Yeah. Ayaw na. Ayaw po na sa uban.
2: Ayaw na turbuhin ang uban.
1: Kaya mapusilan.
2: Pwede na. Ay, ayaw
1: delikado na.
0: Na. Eh, kalang ko lang ha. Kalang walay kabilinggan. Sige.
2: O niya na. So ito na sana padunggol mga marins ito ang mga kuhaan ganina. Ito ang mga tingog na ato itong pila kabuhan na itong kagkaon ng Louis A.
0: Be, ani ana, o saman siya?
2: Ladies and gentlemen, ito na tokaroon diri ang si Master Netanine.
0: Ay, ikaw yung nakanta. Ikaw, sa mangka.
1: Ang request mo na ako, niya pa manin. Ikaw ka na, kubot-bot ka ng kanta, karoon di ka mo kanta.
0: O saman,
2: ako din ang away memoria. Be, ako be.
0: Aba, ako may unang pagkantahon ninyo.
1: Ikaw may unang sa listahan, tanawa dito. Gibutan na.
0: Asa man sa listahan, be, pagawas, be.
2: Hello. Hello?
1: Isa lang ang gamitong, hindi mo tingog.
0: B, check. Aba. Sige, hello? Sige. Humanda.
2: Pagkita ay ko diyan ka ng idol love you ni Di Peregrina, B.
1: Tanawa, dohay microphone. Nag-away na po sila kasi mo una.
0: Unahan na yung isa kabayot, Gab.
2: Ako una, B. Kaya kung gini, painangod kang Edgar kay.
1: Shout out from idol from Korea. Si Siyo Jin Uyanggo rin. I don't know the name of them.
2: Kaysa mo na siya?
0: Kaysa na siya?
1: Taga-Korea siya.
2: Oye, taga-Korea.
1: Si Siyo.
0: Si Siyo?
1: Si Siyo Jin.
0: Wait, di buhok niya? Puro na si Siyo?
2: Ako, paringgab is I Do Love You ni Eddie Peregrina.

0: number di ay so ato sang 224 ang number ana gab 224 224 ang number sa ko ang kanta
1: ayo sa sigo na gamitan na kay pa mga kanta
0: pa di ay
1: mura man naka sa CR
0: Bro, si Pico ngani
1: ngani
2: so, okay na okay na
0: yan ha sa tagapaabot
1: inani maganda siya pa sa live
2: na may mga inani nga mga factor aba tinuod rin nga one mic day okay sige
1: lalo kay ginunitan ana marin
2: Ano may ibang ginunitan sa mga expert nga mga
1: okay, ibutan na imo ha din ha kay mo.
2: Di.
0: Ayan na, ano na ako. Ano na yung mic?
2: Kanay mo, si Eon, kuno na imo ha.
1: Eon di ha.
0: Hello? Di ba na kita sa tugtog? Di takakita sa tugtog ma rin.
2: Wala man lagi, di lagi mo sodri.
1: Pagulat niya, ma rin.
2: Aba.
1: Next.
0: I do love you, Mugutugon.
2: I do love you, man to yung niya, operator.
1: Ay, mura na si Piet ang operator.
2: Oh, kala.
0: Mali. Totopor.
1: Mali, imong, kanya, kay Topor to, may imong word.
0: Barilo kay...
1: Dapat, Totopor di ay.
0: Sige, pasinsyahe.
2: Sige, anian na mga igala, pasensya na to kay live, mangunin na programa, lagi rin mga inani nga mga factor, no? So, karon ay kaduang hugna kay ang unang plaka nga murag nabawog man kay nainitan gabi eh. Karon ato na nga atong operator.
1: Yes.
2: Ikaw dang okay, ikaw okay. Pisa.
1: Ana si Jose Pen oh, nga siya nga kantahi ang dughang guba, be please, Maring Erika.
0: Agi,
1: Christina. Mm-hmm.
2: Pakpak mga binairan! Pakpak mga binairan!

0: up this melon. Don't ever, ever go.
1: Ay, sabano, eh, kay mga salamat kayo, Mary-Gering ka sa imuang dako nga pagpakaawaw. Yes. Ayun na nag-usba ha.
2: Dawad na kinin ko sa kasakong potyukan nga di kan panin sa baryo kilag ding laakong mal problems. Wala na
0: lang po, Mary-Gering, ako ang beauty, Mary-Gering. So ito yata, amigra mo na
1: ako. Ang kang tenor niya, ikaw na good be.
2: Akin na yung kanta, ako na yung pahinungod kang Alvin Goo.
1: Ah, babi, babi.
2: Iyaman na yun, ano siya nga, paliyo ko ganda na yung title be, kanin nga. Kantipani.
1: Aba, tipani?
2: All tipani? This time. O, tipani ka itong ice. Tipani ice cream.
1: Maoba, maoba. Sige, sige, be.
0: Kaligham na, nagandam na ang bayot.
2: All this time na tipani.
1: Tipani daw to.
2: Alvin. Si Alvin ba to?
1: Kasi naman ang...
2: si Alvin lagi. Si Alvin Goo.
0: Si Alvin Goo. Sige, Alvin. May kata para sa imuagi. Request mani mo ni.
2: Imo ha mani request. Si imuani. Kantahan eh.
1: B.
2: Number 441. Ang sabi na nasa imo 442.
0: Paano naman sila?
2: Alphabet ba siya?
0: Parinti naman ang artist.
2: Parinti rin di ay. Kakute ni Maring Erika.
0: Isa ingon di ha.
1: Si Lota.
2: Si Lota.
0: Naman din ako ni si Lota.
1: Aba.
2: Chismay.
0: Ladies and gentlemen,
1: ani ana ang half human, half Barney, Maring Darya.

0: Ay,
1: sorry.
2: Dahil ang ginanawa ng siringan.
1: Sorry kayo, Alvin. Kayo bro, natokan mago, Alvin.
3: Alvin, ayaw kayo. Sorry, Sora.
1: Sorry po.
3: Sorry po, Alvin.
1: Sorry po, Alvin.
2: Sorry, Ben. So, nana mo, kanta na.
1: Maulahin pa taan niya, Maring. Tarungan niya, Maring.
3: Tarungan na, Maring.
1: Nagagal na, Maring.
3: Yung kanta niya.
2: Ang score na mo, 9. 9 ang score. 9?
1: Ay, salamat. Dako-dako. Ito, 9 na ito.
2: Ambot na ka niyang waray ko.
1: So, na yung mga title daw?
3: Gaksa.
2: Gaksa.
3: Gawa ka ka. Kuan.
1: Ada dapat ilista gyud guys.
3: Ilista siya kay para ako
2: ano. Ako mo gisen sa JC.
3: Oy, iko lima oh. Shout out to si Inday Marie.
2: Hi SM, good morning SM. Good morning.
4: Check, check.
2: Ladies and gentlemen, usa ka waray kanta na.
3: This song is dedicated to myself and I hope I like it.

0: Bakala may ganyan sweet music, no?
1: So ito, pangutanon pero sa masulti.
0: Ah, bebe.
2: Ay, naghanak kayo ang nananaw 2024.
0: Master.
2: Grabe ka daghan sa nananaw.
1: So ito ang pangutanon ko sa masulti ni Baby M. Baby M, sa iyong assessment, sa iyong mga kanta na mo today.
3: I talk to my...
2: Ay, kagwapo siya.
0: Salamat. Salamat
2: kayo. Ang mission si Marie.
1: Okay, gini ay.
2: Okay, gini ay. Naka-oyan gini siya.
0: Si Baby M, no, na-appreciate dito sa ito ang kanta.
1: Yata, na-appreciate. Ay, nako.
2: Ana si Nancy. Hoy, nagbijokin na lang ang tata. Tarungan niya, ha? Kay nagdagom.
1: Ay, mga nag-request
0: daw. Pamtigo. Sabi sa mga request niya, be.
1: Si Doc CJ ni Drew Dag, at anasab siya.
0: Doc CJ.
2: Masig mo request para si Doc CJ.
1: Atay caller today.
0: Be, sige, tumaga.
2: Tumaga.
0: Kay panagsara na yung caller na ito ba, Maui?
1: Who's this girl? Kinsa kasi?
2: Ilayo imuhang microphone sa imuhang radyo. Sa imuhang cellphone. Inayi lang ang kayang boilom. Inayi ang boilom sa imuhang ko, ang radyo.
1: Tingog, di mo marimba kay murag gilamian.
4: Ang boilom?
1: Gilamian ka wa.
4: Si Alvin ni Maureen.
2: Ay, igatos mo na yung tingog si Alvin ni...
0: Alvin Gook.
2: Oo, Alvin ka, Alvin na, manday ka.
0: Ayuta ka.
1: Asa ka na nawag Alvin?
4: Asa ka... Daria,
2: lamot
4: ngayon
2: si Daria. Ay! Diyan, pag-sure ba? Magbiko kong pink.
0: O sa man yung gusto na may tapos mo kinabuhin ko, an, ganyang Alvin.
1: O sa man mo, kanta ka, kanang koan.
4: Next time na lang.
2: Asa pa ka nagtawag karon, Juan? Albin?
4: Dito
1: sa Bermudis.
2: Sa Bermudis?
1: Gabi-gabi ganina, sa Bermudis.
2: Sa Bermudis, pinagkawami niya ganang bagol nga kanang... Saan to?
1: Bagol.
2: Bagol-bagol.
1: Puto binagol.
0: Mm-mm.
1: Ay, nako. Nakaitimbaya niya, Albin?
2: Ay, shout in.
4: Wala daw, salamat.
2: Ah, kanto lang di ay. Ay,
1: salamat, Ben. Thank you.
2: Kuriputan mo po ni si Alvin di ay.
1: Salamat kay Alvin, ha. Wadyo ka pupong si Alvin. Itawagin sa tuwa mga maring. Gusto ko
2: liyat na may istorya. Naglipo ko, Alvin, mura yung tingog, mura magbata nga babae.
1: Gwapas siya, no?
2: Mapa ang tingog.
1: Ako. Sige, Bea. Sa to ang pagbalik, mga marin, kay medyo piki anin. Tanaw po ng U-turn di Riau, si Kenneth J.
0: Si Kenneth,
2: Ana pa si Kuan, si Lota. Anong sa manay na si Tanini o si... Og pangtigong sa manay na siyang...
0: Aba, yagit ko ni Lota sa...
2: Mubalo siya kay Muhammad sa giapin sa drama.
0: Sa tilaan, takaroon Lota. Mag-ani kay wala may tila din eh.
2: Si Ana, si Din Lona, good morning, mga marin. Pwede kantao ni... Richard Renoso, paminsan-minsan.
0: Aba!
2: Uy, nagkana kayo nag-comment. Pati na si Doc CJ, ni-request na yun.
1: Ano request Doc CJ?
2: Tris Marius. Lain mo niya, Tris Marius.
1: Tris Marius?
2: Eh, Jesus Mariusip!
1: Ay, naku, di makaya na siya, uy. Kanta ha, aba, sige.
2: Anapod si GR, inabiyogano, wala na, nakagubot na direk. Nagkanta na mo din, ha?
1: Katilanggot, sabi niya mga assessment niya, di ay.
2: Takaya pa siguro rate niya ang kanta ni Master.
0: Uy, takaya pa grade niya.
2: Pila may grado ninyo ito yung kanta ni Master.
1: I-comment siguro diha, Marie.
2: Lain mo kay paminawon ang ninyo.
1: I-comment siguro niya ito ang mga kuhan. Kay asa mo ang pagbalik. Ito ang tagaag pagtagad niya ito ang
0: suwat?
1: Drama. Marie, kapag sa dipa ito sa ninyong tagaag pagtagad sa ninyo sa kakanta ang ipadangat niya sa ito ang... Ay, naku, kaysa niya kanta aning Maybe di ay?
0: Maybe?
2: Kaysa may Maybe Kwan?
0: Si kaysa may Maybe? Si Willie Garte.
2: Dili, si Rebel Yami?
0: Dili.
1: Maybe it's you.
0: Maybe it's you.
2: Si Kwan, si Bishop, dili po.
1: Atong sa ironing kanta ha?
0: Ben?
1: May buntag sa di ay kang Gary Panibaan. Mga taga Kinuban.
2: Atong ipag-rate na. Pag-rate niya mga Marites.
0: Sige.
1: Ay, kamog hawa mga maring, masunod na. Oy, isa sa mga comment nga pinaka-the best kayong basahan.
2: Lami ka, ayaw balik-balikon. Oy,
1: basahan
2: na nabi ang last nga message diya ni Kwan. Lami ka siya, balik-balikon basa.
1: Sweldo na.
0: Aba.
1: Pagod tuloy na, hindi kung wang paganib.
0: Aba.
1: Pas ganyan mo disposal. Ah, ate ka dong. Karon lang yun. Prepare daan nito, Ken. Pagpaak-daag napkon. Napton. Asa na? Pagpaak-daag.
0: Panapton, panapton.
2: Napkon. Asa ba nagkikaw ni mong napkon?
1: Dere mong kuna, oy.
2: Ay, napkin.
1: Kining kanta ha is para sa imuhang namatik today.
0: Yes.
1: XFM.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: tanya pa.
1: Yes, nga na rin. Balik na kanon na tao music. Balik na pina-update mga regala. Sama si Parin Gaboy. Hunta man ito ang music mga maring. Yes. But anyway, alas 11:08 na nga itong oras mga higala. Welcome kamong tanan dire sa itong panag-uban sa itong paghatag na kaninyo galingaw karon buntaga pa meron mm-hmm.
2: At ang yes
3: good morning
2: pa kay na 11:09 pa man ta so
3: kabalo ka ingon sa ingon ni classmate kabalo ka good morning na masing gabi
2: para pa networking
3: ana man na
2: bisag alas 12 sa gabi good morning gapon
1: Binilagay ako ang kuan ka today. Hinay ako ang microphone ng ano
3: manis. Inulit si Mumba. Ba't makakabalo? Kusugi ka mo umuom pero microphone, ikaw kabalo mo dulit.
1: Ako ko hilig ka ng long distance. Magunin ako.
3: Lain na makaginunitan. Okay, pero mura magamay ka. Anak man lagi maring.
1: Anak man. Maka maring, ano na sa mga kamot ang sa kasuat papel.
3: Diretso na dito, ano eh?
2: Sabay may dugayan, may manig amateur kay Taugan eh.
3: Kaya ko na po, ganang nakanta na mamuha mo na ang gigtila o maritis lagi.
2: Pa naman, 11 naman.
1: 11 na maring. But anyway, mga maring. Asa man yun?
2: Ato na nagtira ko niya itong sender. Okay, ganun na rin. Ariat ba kayo ni?
1: O na ba tamaga? So good mga maring ha. Kini di ato ang tulumanon na di ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kini ang...
2: Yes, Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Para mas balikon pa ang atoang immune system, lisod na dapuan sa mga balatian, dapat iparis ni mo ni mga maring ang atoang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Parisi siya ang Santon Vitamin C aron nga makalingkawas ka sa mga balatian nga makaunsang.
2: Makalilisang.
1: Makalilisang. No. Nga, ay mahal biya kayong magpa-hospitalize.
2: Hoy, wala ba na napin sa itong mga budget, no? Labi na rin pa na ako na nga. Watay budget sa... Okay, tayo budget sa kaon. Budget na sa hospital. Wala ang pingi ang inyong ha, mga bodybuilding diha mga maring.
1: Dapat yun nga mag-amping kita perminti kay... Mo lagi to peting mahala ang magkasapkin. So, kay mahal ka ayong mga... mahal ka ayong mga penicillin.
2: Mahal kayo mga kwan, basta kala mga medisina. Medisina, asa ang medisina? Medisina sa saging, medisina. Tanan, mahal.
1: Oh. Hi, good morning guys sa mga taga DMs.
2: Hoy, mga taga DMs.
3: DMs rental.
2: Yes, hoy, salamat kayo no. Grabe yung kay barato. Uy, gusto ninyo
3: sa tanan niya nga mga gusto mo renta no, mo biyahe. Eh, hilig man mo adventure. Diya mo sa DMs rent a car. Kaya barato na, guwapo pa kayo, ilang servisyo.
2: Kanan. So, paminaw mong tarong niya, para dito mo matampa. Ato na mo dito sa DMs.
3: Ayaw, master. Ayaw.
1: Sorry, master.
2: Sorry po.
3: Ana si Anel, kita ka. Grado si master. Dako kayo. 98%.
2: Ay, salamat kayo na, busing.
3: Grabe na siya.
2: Salamat kayo.
1: Dako sa kuha niya. Ay, may grado niya. Maraming makapalit na sa kagalong bahal.
2: Pilay grado na ko niya.
1: 98.
2: Dako kayo. Pagkantahan. O niya, kantahan na ito na yun niya. Masaman.
3: Papaspasin na di ha.
2: Sige na, ito na yun. Kaya makakanta pa ta.
1: Makakanta pa ta ni Unya. Tawad.
3: Okay, nasuko na si Din low na nakanta halagi ni ba
1: adto maglamay oy kay ato na gini basaw ning aso kasuwat ning padangat ning ato ang tulumanon
2: kung ako ikaw mayong hapon mayong buntag ug mayong gabi kaninyong tanan labi na gyud ninyo mga maring ug sa mga libuan ug mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong hang tulumanon kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Pearl. Nagpuyo din ni sa may San Francisco, Agusan del Sur. Mga maring, nagaghat ko di abag padangat di sa inyong sibyaanan. Tungkol kaning ako ang problema karon nga kada bang magkabiba. Kada bang nagkabibas kong abaga? Nagkabiba na nga si Mark. Magkura ba ko ng minyo, ani ba? Unya, kay, ako kay, basta, di ba dyan ko matuhuan ng ilang panultihon nga, mangala ko no kayo, mangala daw ko ganang mga buntis, bisag unsa na lang ko no kayo, waman dyan nasa kuang vocabulary yun. Mga maring, nakaingon dyan ko, ay grabe yun lagi kayo. Muna giingon mga maring na di ita mo istorya patapos kay basi kita ang sungugon sa panahon. Para masayran ganyan yung kung unsa gayon ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Mar.
1: Mang.
0: Mar.
1: Lu siapa kan dia?
0: Mar. Mar. Lain na sa kung lain na sa kung kuan ay paminaw ay.
1: Lain na pungkus bintana. Lain kita na umura kumakwak.
0: Lain kay Mar. Lain mo lang kong ginawaan ay.
1: Ay, lulur, ay, lura ni mo, ay, lulur, kaya. Kusa ba ka, aso, atong haplasan ta ni mohang likod? Ang pasan mo? Apa-apa na kayo mong likod?
0: Dahil na sa kukuan, eh.
1: Nga na kayo, nakoy.
0: Magpa-check-up siguro ta?
1: Check-up nga. Mapatay kwarta, ito talaga ni Lola Binday. At? Kutuman na naman.
0: Papacheck-up to bang kami, maroon lang nyo paminaw na ako ba, ma? Kalabuntang lang ko kami, maroon gadigwa.
1: Mang, basin, huwag kanang acidic yung lawas.
0: Mapacheck-up ka ni Tano.
1: Ah, sige, mapacheck-up na lang to.
0: Ah, tara.
1: Mo ko'y kwarta, nabili nyo din, ihapon sa nako, Ribi.
0: Ay, ihapa?
1: Napo ko'y, do smell.
0: Na do smell na lang din, ah. Ah, sige, abinakong to add.

0: Duh. Aku pagi tanda.
1: Oh, sampai di Sultan, Dok.
0: Okey, Man.
2: Dok, buntis aku ngasih awak, Dok.
0: Aku sang tawuran di ganti hospital kay. Dan aku maklarong mayul din resulta sa kining CT scan.
2: Dok, CT scan mari ko kanang buntis masurong asawa, Dok. Dili man siya.
1: Di mangungwan, Dok. Kasi man to gipaihi manguni mo ato may mangungwan, Dok. Kasi man to, Dok.
0: Uno yung apil mo na sa proseso kining ECG.
1: ECG?
0: By the way, congrats, both of you. Congrats.
1: Dali na lang namakpak, Dok.
0: Mga, nagkari.
1: Tulak pa lang makpak na rin, Dok. Nagkari din, jato din.
0: Mga nurse ko siya.
1: Mga nurse, naalas, pikas kwarto.
0: Mga mid-tech.
1: Dok.
2: Pasabot, anong congrats man, Dok? Ano na, Dok?
0: Sa akong pagduke-duke, nakita ni nga kuwag computer nga duha ka buwan ng mabdo sa gibugasawa.
2: Tinuod ka, Dok?
1: Dok, tinuod ako, Dok. Ang gingot.
2: Sagpa mo kunin mo, Dok.
0: Taga na, magbakak balay ko din nga doktor, good ko. Tinuod ako gisulti. So, buntis sa gimugan. Daddy, sa ka mag kwan-kwan kay buntis kag kabuhan, ha?
1: Mantura, Daddy, Dok, nga. Ako, Dok, ka nang lain kay akong paminan sa kong tiya, Dok. Salamat kay Dok, ha? Kay mga din yung isa'y resulta niyong mabuntis, Daddy, Dok. Abin ako dinuod na nga kwan, Dok, magsuka-suka.
0: Primero ni mo, ne?
1: Oh, primero, first time na ako, ne?
0: Mag-isiyan yung kandi kay dakong mong bata.
1: Sa? Grabe, doon ka bulan. Mabalali na tayo, Dok.
0: Ako bang una kita ni mo ipit bang kayo?
1: Ipit kayo?
0: So, akong punto ba siya mag-isiyan ka? Pero, sige, congrats sa inyo.
1: Bang, Mac, yung si Juan Mac ba? Si Juan Mac, okay, Juan ko nung kalangan. Ipit ko nung kayo ko. Ingat na lang mo, maldito ba yung Dr. Mac?
2: Sagdi lang kay... Basigana ako siguro na siya, kaya naman magpipitay pagkakuha nung bili ako ng doktoran. Bili ako hongyot.
0: Sige na pong istorya. Ato na mo sa nurse station.
1: Sige, Dok.
0: Basig malagot ko ipadalata mo sa full station.
2: Tara naman.
1: Tara.

0: 막.
1: 막.
2: 무슨가 루이야만 갈까?
1: 무스토고 고무카 온 막.
2: 무슨가 온 누님오?
1: 무스토고 무카 온 우간낭 고안 막 빠이타이 고디토 간낭 고안 비 간낭 간낭 불알로 방 하나 알사 푸니라리야.
2: 운사? 무슨 불알로 바스 푸니라? 아이고 pag-ana mang sumtao
1: no bibi anak ko buta ana
2: asa magama kita anak nabaday bulalo ana stapa sa punerya taka ramang gaw
1: ayo ul pagina ana good ma
2: gabi na guru mo
1: sa mangka ni dili man ni mo ko ano dili man ang dili man ka mo ko to man sa ko ang ko ay
2: sa mangita ana or sa mangi
1: magma ayo ko ko ana na ama
2: sige sige matu ko mangita ko
1: sige sige ma
2: pabuta ko dia
1: ah

0: Buang nga, pre.
1: Buang ba, pre?
2: Unsa man na, pre? Nag-isod mga kadayagkuhan.
0: Kawa na ka ba? Sumarini mo ba? Buang nga, pangalaw.
2: Ano buntis, buntis?
0: Isod kayo pagkitaon. Mangalaw ito sa prutas lang. Kay... Pwede man tamang...
2: Unsa man na yung ipingita dahi, pre?
0: Ita siya ganang bulalo na tapat siya pa puninari.
1: Unsa? Grabe naman po na, pre.
0: Limo ganit ko, no? Asa
2: mo tamang kita? Kung na bulalo, puninari yan, minuha.
0: Asa mo tamang
2: kita? Asa mo kita na, pre?
0: Pre, pamagi, pre.
2: Pero ka nang atumangan, sabunan niya, pre. Naano niya, pre. Naibulaloan niya. Ila Armands.
0: Asa napit?
2: Oh, kan burak William nang
1: ayo.
2: Asa man ka sagot dito sa kuskus mo.
1: Lisod kayo daw, lisod kayo na pare. Sa man mo ba nang ala ni mo nga pangalaan ang imo mga pare.
2: Pero kay mga ala imo nga sawa pare.
1: Sa man na.
0: Bangon sa
2: man. Magani kay kuan mare pare, dili dinaguan.
0: Dili man tag dinaguan lang kay naman dili lalito.
1: Pare, ya man tisingil na pare, dili kay mga kuan mare. Buang abra na imo nga sawa pare.
2: Pagkita, ipagi na pre, masuko na pre.
0: Mga tabang rin, may naman mong inom, mga...
2: Oh, ano mo na?
1: Pre, ano pre, inala pa rin nga, nakapalit, dito na ni mong ipalit sa dool sa panirarya pre, pagpalit na lang niya pre.
0: Oo, dili ko, ba't siguro nahan niya?
1: O, nasa na, no?
0: Sakto.
2: Ano mo,
0: ilalito
2: ka?
1: Oo, ano, ano,
0: sige, otos ako pre, salamat pre.
1: Sige, sige, sige, sige.

0: Bang.
1: Ay.
0: Oh, daro, daro.
1: Mag. Unsa man na?
0: Kapalit jugo idi. Layo-layo gipalitan ako ani.
1: Unsa?
0: Ito ko paingon sa cruising festival og.
1: Unsa man ni siya di ay?
0: Muni ka tong gisugo nimo nga.
1: Ay, nawala na kong gana, Mac. Nawala na kong gana, Ana.
0: Sino nga yung gana?
1: Lain na sa naging pangayon ni Baby.
0: Sa muka, ano, may gasto ko gapit isa ka. Litros nga gasolina, niya. Di na yung muna ikaw nun eh. Magbuot na ko ng lilo.
1: Magbuot, man ka, Ana. Eh, pagkaunan lang na dito, Baby. Lain na kung gusto ka nun eh. Nawala na kong gana.
0: Sa muka, ano mo eh.
1: Sina ba? Kukwara ba na ni Baby? So, yara ba ng sugo sa bata, ara ba na? Baby on, si papa ni mo kay, si daddy ni mo kay, kuang kayo, diligid siya mo tuman sa imong gusto, Baby.
0: Baby, ate kra, Baby, ha? Dili man masuko si papa.
1: Bouncy lang ba? Palitin na lang kukuha, Baby, balot, Baby.
0: Ano sa mga balot?
1: Ang gusto na ko, katong balot, ha? Pakitay ko balot dito ka lang ang dindiro, adik.
0: Unsa?
1: Oh, gusto na ko ka lang, ha?
0: Unsa na ko pagkabalot ang adik at dindiro? Saan ko naman talaga yung mga kuhaan, Magoy?
1: Sige na, daddy. Nahina ni mo, oy. Sugo biya na ni Bibi.
0: Sorry, Bi. Sige na, Bi. Ito na, Papa, Bi. Ito na, masuko, ha?
1: Kalang kuhan, ha? Kalang, gusto na ko ka lang, ha? Adis-adis ang kuhan, ha? Adik ang kanang kuhan, ha?
0: Oh, sige na. Mangita. Asa mo kung kita ang nga adik yung mga nao nga balotero, ha? At ako pasabangan. Ito, kung ngita ko dito. Ay, sa muka, galing asawa. Sa muka, kayo. Tama. Na ay, kuwan dito. Taas yung buhok. Sigahog mata.
2: Sir!
0: Boss.
2: Pinoy, balot, sir. Balot.
0: Balot na, boss. Balot.
2: Pinoy, balot, sir. Pinoy, balot.
0: Balot, boss. Tagpila man yung balot, boss.
2: Tagpansinggo ang balot, sir.
0: Boss, sige, makakusap-usap.
2: Balcingo, balot!
0: Boss, adik.
2: Yeah, dili, sir.
0: Adik ka, boss.
2: Pero naikuan ni sir, dili, sir.
0: Boss, kay...
2: Natural na, sir, kaya na... Kaya na kuan mo ni sir, kaning na... Kaya inborn.
0: Boss, ako lang i-confirm, boss, ba? Kaya nang, di pa yung makaunok mo sawa. Kung pangita mo niya, kaya nangala siya. Gusto niya adik nga balutiro, adik ka, boss?
2: Binuang na yung mga, sir.
0: Adik ka, ay...
2: Warang mo ako ipadakop, sir, ha?
0: Ina nga, adik ka ba? Kaya para...
2: Ako, ang kunon, sir. Masig asset ka, sir.
0: Dili lagi, dili.
2: Ipit, maipit ko na, sir.
0: Dili lagi, adik ka.
2: Ano ba? Dili lagi, sir.
0: Boss, ina boss nga adik lang ka ba kay?
2: Ano yung mamatapugson? Unsa man kasi magbuot pa kasama balot rin ako din na, sir.
0: Imo kaon ako kasawa ni kay adik man gusto niya ang balitero.
2: Ay, ikaw na ibahala da. Gaya ko, balit yan lang niya ako, sir. Dili niya, adik. Inbo lang niya ko ang...
0: Sige na, magpantahan lang ko ba eh. Tapila man.
2: Bansinko.
0: Bansinko, ako lang inong adik ang...
2: Nay, duha katakal nga, sir.
0: Oh, sige, salamat kayo.
2: Buna yung team na, sir, ha?
0: Narambayad, oh.
2: Oo, salamat, sir.
0: Ay, naku, sa muka. Inon ako itong asawa na ako, binga. Inon ako nga. Huwag ka ng adik na nagbantay. Di siga kaig mata niya. Sa muka, aning kalagiyaw, eh. Mang!
1: Ay!
0: Naray mong balot, oh.
1: Ano ka rin magkanaabot, Mac? Kanina lang ako baabot ni mo ba? Wala na nung kukanay noon.
0: Unsa?
1: Isaray ka na lang, oy.
0: Sa muka, aning kalagiha, oy.
1: Atok na lang, oy. Lago pa kay Kang.
0: Sa magkaoro na mo, hindi.
1: Dila ko na ka na, nawala na kong gana.
0: Sa kabulo ba kang ipangita, ginagong aning adik, kining ginagbantay, ani, siga kang bata.
1: Sigurado ka nga adik nang nagbantay, anak.
0: Sige, usap.
1: Pangitaan ko nung kukuha na listahan na lang sa PDA, bi.
0: Kung ano siya, street level individual. Ano siya magkawin? Gagawa mo yan ako ni Mang. Magta na upog hagos tao sa muka ni
1: Mang. Alam, suko mo na ni Bibi. Pang, unsa mang ka?
0: Sorry, Bi.
2: Ayaw ni Ma.
1: Lain lang kayo kayo.
0: Sorry, Bi. Wala man
1: lain
0: siya.
1: Lain kayo kayo sa niya pa.
2: Panisal!
0: Yeah, malunggay! May panisal. Kamu ka na?
2: Panisal!
1: Hindi ko, ana.
2: Hindi pa.
1: Hindi ko ka na. Kaya di mo na malunggay ang butang ana. Beatilis man. Matulog na lang ko, eh. Matulog na lang ko, eh. Bibi, nilipan mo kasi daddy na mo, Bibi.
0: Eh, pagkana ha. Yung pagkana, wala ko magkana. Sorry, Bi. Wala man yung papa, Bi. Oh, sige na, matulog na. Sorry, Bi, ha. Apat mo, haplasan, Bi. Haplasan na to, Bi.
1: Daddy ko, eh. Mahala ka niya.
0: Sorry, Bi.
2: Ayaw naman.
1: Muto, mga maring. Bila ramay dagat sa istorya. Nandiyo yung panahon ba nga kadang-kadang ulibo ko sa kung gusto? Kanaba nga, mo't sugo manis bata ni? O sa kagabi ni Ana, nag-crave na sad ko ang inani mga panghitabo.

0: Mang.
1: Tuwag ka, itong apresan.
2: Wala, gusto kong kumukaan.
0: Si kaon nga pagkupata man ni hapon.
2: Pang. Sugo man na ni baby. Dili man na sulugo na ako. Baby, ay, mga daddy, oh.
0: Mukha gining. Sorry, baby. Sumukha ni mo. Gabiin naman kayo niya. Bago ba ito na ni hapon?
2: Dila lang ko eh. Sige lang ko eh. Bahala pa sa akin yung doang baby. Dili nga mga unsa yung doang ni baby.
0: Ay, ay, ay, ay. Masa mani mo eh.
2: Gusto ko mukha ano ka ng lumpia o ka ng pansit. Balinti ko, B.
0: Masa ba mo? Alas 11 sa gabi. Kasi mo ba namaligya ng orasa yung pansit o lumpia?
2: Nalagay na lang pangitahin. Gugugod. Gusto na ko ka ng ang yung lumpia o yung pansit ka ng halad sa pansyon. Pero simenteryo ba?
0: Masa may bahalad. Hindi ba yung galag-galag? Makakita ka taan ang imong
2: gi-request. Alabi o, si Danny ni mo, B. Dinigin mo adag si Juan, B.
0: Sorry, B. Kasi magawas ko, mato ko. Ay, may susi sa motor, B. Sa mukha na yung ginibuya, B. Kalagot!

0: Pre.
1: Oh, pre. Uy.
2: Oy, pre.
1: Pa kana to alas 11 na pre.
2: Alas 11 na pare, alas 11:28 na.
1: Oh, siya sa pre, siya sa.
0: Ay, naginom nimo.
2: Oh, siya oh, nag binokulata nimo ginom, binokulata.
1: Tanawa bundungan pre. Bunog na kay pre.
2: Bunog na kay bundungan oh.
1: Binokulata siya. Chat, asa mereka?
0: Pero nag pre, balik
2: lang. Chat. Siya pre.
1: Chat.
0: Ino mo sana kunin kesa.
2: Pre.
1: Da. Urut grabi kusuk kamu nih nih pre liberal nak aja kusuk kamu
2: ini. Apa siapa pre?
1: Grabi kut kagme kayak mau tagai pre mau puno pre.
0: Okey mungkin yang liberal, bangkanya mengita gani kuan nih mau ihukan.
2: Pre,
1: perawan ya perawatan pre ya.
2: Pre pemimpin apa? Saya tu pun tak lalu pare dan tu si pre mak mak.
1: Gol kena kau.
2: Gol maga gaya pre.
1: Ya pre.
0: Sawa nak aku bangkit mengita nak pucuk kuan ini samuk nama gaya pre.
1: Si siapa pre mengita pre?
0: Katung yang bulan lalu nyapa abot itu walau kau nak ya warna kuno si gana kau rugi kuno kau abot. Ni tak saya balut ngah adik anak tindero. Nak kita aku adik tindero. Alam penuh aku asid ko. Nyapa abot sebulan walau lagi kau. Ni kerana mengita nak pucuk pansit tu kadang. Ay, semoga.
2: Sorry, yung ipakita niya, pare.
0: Pansit nga na ako nung sa simenteryo.
2: Usa? Usa? Binuang ko na siya nga, pare. Gusto ko niyo asawa niyo, pare.
1: Usa na, pre? Request na o binuang?
0: Request, pre. Mahadlok, mga pre. Kayo sa bata, mga daw pangakuan na, pre.
2: Mahapod ka na lang, pre. Muna disod kayo.
0: Nala ba?
1: Ah, madawat po. Kayo nang sabak, pre na, pre.
2: Usa pa yung gusto niyo, makikita ka? Pare, disod kayo. Hadlok ka na sa simenteryo, pre.
1: Kadagan siya. Hindi niyo, pre.
0: Pre, ubanin ko ba?
1: Ay, pre.
0: Sabangan, pre. Kaya dapat ng kalsada, pre.
1: Ikaw lang sa isigaro, pre. Kaya jatot ko, pre.
2: Hindi. Banda lang doon, pero pre. Kung ano, banda lang, tagsulo, pre, ha?
1: Magdat. Pre, banda yung makaya, oy. Talagsik pa, oh.
2: Pare, ato ni, sabayan itong pare na to. Sabang ka nga meron magagalan.
1: Tige, alangan, bentiryo, binuang na, oy.
2: Ay, muna, wala kong tagod. Wala na masaha ka. Hayagan na itong sulo. Hayagan na itong sulo.
0: Sige, siya. Matutok. Sige, ako'y bahala. Ako, di ba siya kumahadlo?
1: Ikaw na, pre. Ikaw na.
0: Ako yun na.
1: Ikaw na.
2: Sige. Ikaw?
0: Back up lang muna ko, ha. Ay mo, sige, kuhan. Pag singgit ako, kuhan. Pasi din ta.
2: Okay, pre.
0: Nakay halan doon dito, pre.
2: Dalawa lang ito, pre.
0: Tanaw na ito.

0: Pre, ngit-ngitam na dire, pre.
1: Huwag mo siguro yun ang hala dire, pre.
0: Huwag mo mga sugat na ilang mga...
2: Ay, musik sa bakamang mo.
1: Buhang nga, Nestoria.
2: Kamang, kamang, kamang.
0: Pre,
1: pre.
0: Sama to, pre.
1: Pre, pre. Ganit lang, ganit lang, pre. Ay, isa. Murang nanugtok, pre. Murang nanagsil-sil dito, pre.
0: Ano ka? Sama na, pre. Taskig buhok, pre.
2: Pre, nagkod kita sunahan, pre, ng mga plato, pre, mga pansit ko ito, pre.
1: Dara, doon. Pre, inay lang. Bebe.
2: Kamang tayo dito.
1: Bebe. Doon na, pre. Sito, tara, inay lang, kamang.
2: Ano ka mo na yung trabaho,
1: pre. Dara,
0: oh. Na, pre, pre.
1: Dara, ang niniagi tao, pre. Galaw-gawa,
0: niniagi tao. Pre, balik,
2: pre. Pansit, pre.
1: Dara.
3: Muto mga maring. Pagkabot sa kumpana nito, nakanagawa yun sila o ganing halad yun. Pero gayaw yun lang yung kumpana. Amot, asa to niya nakuha. O ginani mga panghitabo.

0: Mom. Naro.
1: Asa binagikan?
2: Sa cemetery, yung mo may request ni mo kay Madlok mong kung makuha ni mong tiyan. Ayun, Naro.
1: Bibi, pangayog, thank you sa mong daddy, Bibi. Nagdalagin siya, Bibi.
2: Welcome, Bibi.
3: Ayaw ni ma.
1: Salamat kaya ni Panghang.
2: Oh, sige, kaon na na. Asa may kamagkaon? Sa iyong kwarto o dali sa...
1: Dali na ko sa... Kwan, dali na ko sa pantawan.
2: Oh, sige.
1: Hindi, Pang, balik, pangitayo ko sa kwan dito, Bi. Gusto na ko ka ng... Pwede ko di ba pangitayo ang saging dito? Pari si pwede saging, put.
2: Masaya nga saging.
1: Katong saging nga gikangkaon sa bata-bata ni Tarzan, Bang.
2: Kato rin saging giyak anikindi.
3: Ayaw naman.
1: Ayaw to, kay Maura kayo to. Sige na, Pang, Bang. Pwede ba kapayas ngayon sa kabuklisto?
2: Ah, grabe naman tao ng imong mga kuwan, Bang. Uy, maraming matagihimu.
1: Sa Bibi, o, si mong papa, Bibi. Kaya nili mo, ulo yung masugot, Bibi.
2: Sorry, Bibi.
3: Ayaw
2: naman. Sige, mato ko.
4: Sa muka ng kusawa, sa may bato na ko, ani. Telepon, pero... Mahimo nga adlaw-adlaw nang ko nagapamakak nga to niya kaniya basi pa nung madhaot na iyang gibuntis. Ay, asa ko bangita ni kapayas ko nung usa reliso o saan ako paghebalo? Mato ko la dunix. Basig na ikuan dito nga pagkapayas sa reliso. Tama dai no. Mapaingon sa apokon. Karon lang. Mato ko la dunix.

0: Bradonyx. Bradonyx.
1: Brad. Uy, Brad, mayong gabi, Brad.
0: Hey, Brad, bida mo na, Brad. Ganun na kayo. Sorry.
1: Naalagi ka, Brad.
0: Brad, ginangita ko, kapayas mo nang alam ko kung sawan.
1: Mao ba, Brad?
0: Ay, kapayas mo na ka ng talagsaon ka, iba.
1: Oh.
0: Muigi, pangita niya, mangod.
1: Kung sa man ang kapayasa, Brad?
0: Kanang kapayas nga, usaray liso ba? Nakana?
1: Brad, wak matik kapayas ko usaray liso, Brad.
0: Wala kayo mga kuhan diyan? Wala mga bagong breed diyan?
1: Wala lagi ko'y kapayas diri, Brad.
0: O sa may naadi ha?
1: Kanang kapayas lang yun diri, Brad nga. Dusi ka buok liso, Brad.
0: Imo din gihap?
1: Oh, maihap man ako ni Brad kay. Mama man akong variety, Brad.
0: Ya.
1: Yeah. Wadyo ko'y mahatag di mo, Brad. Sorry, Brad. Sorry ka ayo, Brad.
0: Ilaro na po na kung asawa na ako nga. Kining kapayasa ay tama, no? Ato lang buak kundaan niya. Kaon to ng 11 ka buok liso, unya ibintong usa.
1: Ika good, Brad?
0: Buak ka daan,
1: Daku bi. Naman ka, Brad.
0: Buak ka daan, Brad Dunix, buak ka.
1: Sige, Brad.
0: Ay, kung ano kay,
1: Sorry, Brad.
0: Ya, sige na, kay, nagpaabot ito kung sawa sabay.
1: Sige, Brad.
0: Sige, buak ka niya. Isa na liso ibilin, ha?
1: Okay, sige, Brad.

0: Mang!
1: Mang!
0: Nara oh, nara ang kapayas ng sara liso. Pitinggin din ko anan eh.
1: Pitinggin din. O saman yung kapayasan eh nga? Dama lang, asa nabi? Ipika sa mga ginin niya. Gihikta naman yung muna yung kantay box. Imo nang gikuan nga ay pang ah, pang eh. Gitikasan ko nimo pang gitikasan ko nimo klaro kang ginap ka pan riga no ah binuang ni
0: oh si bidikas kang
1: bibi o si papa nimo bibi
0: ayo ba ayo ba sumta sorry bi tong ko ikto ka
1: klaro kay dali mo grabe kay ikaw
0: dili mo gini lagi
1: nagrave ko ana
0: nahulog man gud ni sego di man ako gini
1: nahulog lang grabe kay nahulog ha. Napakalinaw tanawa oh. Klaro kay gigisin na ninyo, emo nagipika sa kutsilyo.
0: Mukha ni mo yun. Gabulo ba ka kapoy na kayo? Kapoy na kayo ko. Kapoy na ko ba?
1: Si kapoy. Ano ako?
0: Ano sa kama na ito eh?
1: Ay, bibi. Tanawa na ko ni mo papa, bibi oh.
0: Sorry, bibi.
2: Ayaw naman.
1: Diyan ka, masunod ko na yung kwarto. Wakay po ako ng pagkabana.
0: Mang!
1: Wakay ayaw! Mga maring, sa tinuod lang, naluoy dyan kong makmak. Di man ako tuyoon, pero laay dyan akong huna-huna, madali na kayo kong masuko. Dali na mausap ang ako ang, dali na mausap din ako ang huna-huna kung usay kong pangayoon niya. Gani, usay, kabalo ko nga, naningkamot niya akong bana, pero pag-abot niya, di mo ko satisfy sa iyahang gihatag rin sa kuwa, mausap ba nang akong huna-huna? Sabay ko buhaton ani kay si Makmak murag nakita na ko murag gudin na sa kapugong murag bulayas sigud siguro ni sa mo ah. Paminaw na ko ani biyaan ko ani niya. Maluoy mo bitap kanang tambag ko no ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinhi na lang ko to Pearl.

0: Alright, wag mong isuko ang laban, no? So, maugi na ron mga kasulid. Mga kasulid o mga katupa. So, ang problema karon nato, mga maring, kaning problema ni Perlo? May nanay. Nanay ginamabundi siguro.
1: Ano ginan siya?
0: Kaya kung huwag mo ko ka, agay man ni Gagi, kuha mo niya kong palupyan tube. Muna nga din ako mabuntis.
1: Ako na kay kikuha naman ko, gikapon man ko maring.
0: Mama.
1: Pag ko nakasuway, ana. Abunta ka na si Tia Daria.
2: Yun, siguro pa nakuha.
1: Ay, wala din ang unay mo.
2: Maro ka ba?
1: Ikaw, Tia Daria, nakasuway na ka na na-juntis
2: ka. Na-juntis ko, pero dili mo ko pilihan. Bisi ko siyang hukad kaon man.
0: Aba.
2: Domo ka na itag-trapo. It's high trapo.
1: Oy, doon ganagay mga yung anak maring kay Kuan Marino ka ng... Kanapa yung uban anak maring kay makabaho sa mga pagkaon nga dili nila gusto. Mo saka po nilang kabuhi o ginala sa si Maring Ganggang Maring.
2: Ay, enana ko di ay.
1: Anak po.
2: Oy, pati swerte yan ni Paring Lar.
1: Oo, kay kung na yung mga pagkaon nga dili sa ganahan, di ko siya mukaon. O niya, naka, ang ikakatingala ang mga marino kay kanang ganyan, halimbawa no, ikagbuntis ka, mukaon ka yung adobo. Siyempre, kung suka makakadobo niya, kung pag-abot sa panahon buntis ka, doon ay mga chance ka, hindi po ka ganang adobo.
2: So, lahi na po.
0: Lahi na po. Alagi na siya?
1: Sinabaw na sad. Ang ano na siya?
0: Mayroon siya niya magkita ka sa pausa kutsara, no?
1: Gani, may gaya.
2: Ano, sa mga karindiriya, daghan ka na. Kutsara at tinidor, gibatang ininit.
1: Ang ano nila marin, hindi ko na makadaot marin. Kung bisag kung sa'y pangita ko na sa mga buntis, di ko na makadaot, pero di ka kumpensaan, uy.
0: Mujila mo yung
2: pensa, uy. Lison mo ba ito, Marie? Kaya pati pansyon ka mga halal, pungaon, binuang.
0: Anagin siguro na, uy, anagin siguro ng mga buntis. Kaya nga ba ang mga bala ka niyo, o skat-kat o ganang mga
2: lubi,
0: mga namisa kung saan nalang may pangayoon. Kilalimang ka lang pangayoan, mga mapalitol kagbalot, pero kinalala ang tindira kay adik.
1: Grabe.
0: Saan ba ni Mobi?
2: Pukulti mo kapayas, isareliso.
0: Oo. So pagkabaloni mo anak, bing isareliso na kapayas.
2: Motoy nung kumanga, doy liso.
1: Ay, mangga? Naday duha di ay. Sa kaluhan na siya. Patamatod ikaw na siya.
0: Patamatod na di ha, Marindaria.
2: Wala na yung kabalo?
1: Wala pa.
2: Kanamalit mo mukbang katag sa kakilo biya mo.
1: Sa Digos.
2: Tarawat ang Silipin, di ba? Unong kabuk liso.
0: Ah,
2: di ba? Unong kabuk.
0: Aba, aba, napaka-bright ang babaeng ito.
1: Kaya si Tia Daria. So, dahil kami schools do ang number.
2: Ay, gusto mo tawag.
1: Tawag, babi. Kung gusto mo tawag, saan asa madapit lugar na nis Mindanao to. Bagol mo na mo mga maring 0966-306-9569 ato ang hotline. O, tambag na sa to ang mga viewers ato ang Facebook Live.
2: Tambag na mo sa Nadia Brewers 21.
1: Doon na po tayo mga viewers. Dari ako itong liliyon ng mga taga XFM Jensan. O, doon mga tiglilito ang mga
2: yes, tripod sa XFM Mati. Atong liliyon po di. Bukikion ato ni og nabay nagkuan ane.
1: Bukikion ading. Samtang ka bukikion.
2: Sa kato mga live viewers natulo, pwede mo tagaan ninyo o ganang kuan si... Kinsa ka na nagsulat ganun? Si Pearl.
1: Si Pearl.
2: Kung sa'yo maistorya ninyo ka Pearl, nga nung inaana siya magbuntis, bi? Kamu mga babae, di ang anamin niya, unsa man na.
1: Ayan, doon na... Ay, nagagaling live kita ko mabati o makita po sa XFM General Santos City.
2: Shout out ang tao diya, Maring.
1: Shout out sa mga taga XFM, mga listeners din nakaroon na mati, labi pa diya sa mga taga barangay Ilaya. Hello, kamusta?
2: Ay, taga Ilaya.
0: Salamat kayo yung tanan.
2: Pagkatuwa pong balikon, oy, kanin sa Pagadian. XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian, hello!
0: Hello, sa itong mga silingan din sa Pagadian!
3: Ayaw naman!
0: Okay, sige. Ato alam lang tambangan, Bing. Ato isigutan sa nato, no? Mag-isigut sa takadali. Oo, kay kabalo mo, dili raman sa dagat pag nangabuntis ron. Sa mga newcomers, anang mga pagabuntis, no? Ato na nga, inyong ginang isulod sa inyong limpatakan, mga inday nga. Kanang pagabuntis, nagyo na yung mga, sana, mga mood swing.
2: Anong
0: mood swing ba? Kailangan mag-usap-usap ang imong hanga, imong mood, imong
2: mood swing.
0: Mood swing.
2: May na ako ka ng swing, kamusta kayo pagkagduyan.
0: Di na maon. May na kailangan.
2: Ang sa muna ito?
0: Dahil itong swing.
2: Swing.
0: Sayaw man to.
2: Sayaw
0: na.
1: Kailangan ko ang swing arm.
0: Kamas-cha-cha ba?
2: Swing arm daw.
0: Kailangan swing arm, depende na kung gastado na.
2: Or kailangan gas-gas na ka.
0: Yes, anak.
2: Mo sa ex-army man ay imuha maring.
1: Dili na pantay ang dagan sa swing arm tungod kay nilang siya ko anan. Ay nako.
2: Wala na OL.
1: Sige be, ato ako nang nalilion ni ato ang mga viewers karon. Dada ba mga nalambag dia si good morning from Bisayan kang Rudel Opinaldo. Hi, hello Rudel. Kang Batiog Dawong.
2: Batiog Dawong.
1: Hayag kayong show, anak.
0: Aba. Si Din Luna, si Din Luna. Oh, makalingaw ko no. Salamat kaayo ni Din Luna. Salamat sa pag-ulog-ulog.
1: Thank you, Din Luna.
2: Happy birthday na po rin, ha?
1: Happy birthday sa mga nag-birthday today. Salamat kayo sa inyong paglili, mga maring. Wala na may nalambag. Uy, ato na siguro. Kita na siguro.
0: Kita na siguro matambag, ani.
2: Ikaw na siguro, anak. Ikaw may napalig-alig, anak.
0: Well, Pearl. Ano may na mga karon, Pearl? Manginaot may Pearl nga nakasmayong panglawas o nga sa nakasamayong kondisyon kay... Kaya siyempre, ako nga kay kondisyon, di yung ka makuhan nito, di yung ka matamlaan si mong bana, no? So, manginaod mi nga, ano yung mong pagtambag, isuksok ni si mong alimpatakan, no? Ayaw kayo, kuhan na. Sige lang, pasabta lang ang imuhang bana nga. Kana, dili na siya ingon nga, kuhan, kana imuhang gusto. Gusto na siya sa bata, Pearl. O niya, imong bana, kay parang action naman nagbalakan ni imong bana nga si Makmak. Imuna lang na siya pasabdo nga kini. Sagdi lang, agwata lang kayo. Namagin na yung panahon daw ko noong Pearl. Ingon matod pa sa mga eksperto. Kanang paglihi. Naglihi man ko ka, Pearl. So, anong paglihi mo? Nagin na siya yung muraga. Jurisdiction, bitawa ka. Naman na siya yung asataman ba? Naalan sila yung adyan. Atataman. Anong bulan na yung pinarakabulan. Pagkaputan na, wala na. Pwede na mo anak mag-mukalma na lang imong bana. So ayaw lang kayo stress imong gagalingon kaya ba si unsa pa ng bata. And always remember, isunod yun imong si mong alimpatakan. Pearl, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you, Doc. Kanara, ay, di na to, di na to, ay, pa nun.
2: Very well said. Oh,
0: very well said kayo, no?
1: Gabi tayo mo tambag din si Master.
2: Puyaw kayo, tinambagan, kaya burag karang tao.
0: Puyaw kayo, Nawong.
1: So, dagang salamat, Pearl, sa imong pagpadangat, yung imong aagi na ito ang tulumanuan.
0: Kung ako ikaw!
1: Ako si Maring Inda Erika, ang tulunis pohon, mga Maring. Ako si Maring Inda Erika, balik-balik. Ang wapa, dilimiste sa panin makupensaan, tungod kayo, mangunay og silingan.
2: Kanil lang iya po ninyong iyaan sa kanunayong panamang, kinisitiya, Daria!
0: Basta din ay tanini, dengan selamat!
1: Og!
0: Thank you for watching!
3: Ayaw naman!

0: mas pinadibay.
1: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santong Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santong Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santong Plus Gold og Santong Vitamin C.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
0: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
0: Panukalang LP Marcos Alliance, kinesyon ni Erice dahil sa muna'y katiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
0: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balin o Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
0: Balitang international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Stars.
0: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na kilahok sa tree growing activity ng DNR Penroe Capiz kaugnay ng Arbor Day.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang iyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tuguegarao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Oberas.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
0: Biyernes, June 26, 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po na ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ang Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang 4 na araw ng Mino Platts Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na napasuin at ibasura ang mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala, ang mga nasa edad 9 hanggang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung meron sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salip ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salip na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa kaysa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa National Budget at Infrastructure Program. Igrit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: Sa iba pang balita, katropa, si Senator Amy Marcos pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa minority block. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na anya ay maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senator Francis Chis Escudero at Senator Joel Villanueva sa bagong majority block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Okta Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalampan ng provincial fisheries officials ang kabuuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita, mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaugnay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si BP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan, Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Taboylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santho na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing investigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
3: Sura
6: Inilaga ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburaan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiksyon ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Kasibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor, kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur 91.3, at XFM Bacolod sa 96.7.
2: Weather update.
0: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
1: Katropang Buddy, batay sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Taglay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
1: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
1: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
1: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
1: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po, ha? Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpaabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, Maging ng China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Neswu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang maabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Ang bago, ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
7: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penro Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penro Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. FM News. Nationwide. Nationwide.
8: Para mas define yung nakikita mo, simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Vision X Plus Soft Gel. Santon Gold Live Testimony.
9: Doon si Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom noon kasi po una po, yung sa may leeg po, yung parang kulane. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapawala.
8: The Secret, the Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
8: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng atin pong number one supplement, ang Santone Plus Gold at ang atin pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na na nagtitiis-tiis sa inyong pong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still, nandyan pa rin ang inyong pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa kanan po ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa kanan po ni Doc Algie Bakla, ating pong kapartner dito sa kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live muli dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge siya din dito sa atin pong programa. Siyempre tayo po inapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila. Tayo po inapakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa atin pong Facebook page. Search po, i-like and follow na rin ang atin pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan. Ha? Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa. Ano? At binabati ka lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa atin pong programa, laging nakantabay. And at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po naniniwala, no? The weakest ink is greater than the greatest memory. Isa sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, ano? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Importante yan na meron kayong na-take note po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga sumusubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ang ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang atin pong mga produkto. Ganyan rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyong pong mabibili na mga produkto. Pwede rin umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Ayan. O sa dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan, sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, ayan. Ganon din sa Sambuanga. Meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian. Yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan and pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kayong maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts, no? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. At kung gusto nyo yung masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, meron po tayo dyan, no? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang therapy natin, Therahertz blower, biozapper, yung nacho trad therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin. Ayan, available ang atin pong nacho trad. O sa mga ibang branches, kung gusto nyo masubukan yung nacho trad therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo. Ayan, request nyo sa ating management, ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. No? Napakaganda nito kasi lalo sa mga kababayan natin, yung mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung natural trad therapy po natin, mga kababayan. Ano? Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano, iniaayos yan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila, or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyo pong pangangatawan. Pag gumalaw ka, para kang robot, ano, o buong katawan gumagalaw. Nawawala na yung functions ng mga joints natin na maging ano, maayos yung mobility natin, mga kababayan. Ano. So, sa mga kababayan natin na ganoon ang problema, subukan nyo po yung natural trad therapy po natin, ha? Sa mga gusto makabila ng atin pong mga services, ay bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibilis sa pinatablay.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Kung nagkukulang na ng nutrisyon, ang katawan po natin, inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng Santone Vitamin C at ng atin pong Premium D3. Pagkasama po natin itong isang problema na nakakapekto sa atin pong mga kalamnan. Rin, sa atin pong mga buto. Ayan. Kung kayo po ay nakakaranas na ng pananakit o pangingirot ng mga kalamnan, ako, maaaring hindi lang yan simpleng pananakit, ha? Hindi lang yan simpleng bugbog ng atin pong mga kalamnan. Maaaring ito ay simptomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. ating pag-usapan. Ha? Itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay pangalawang pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto po ha, sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay kontrobersyal dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya ano? Sa pamamagitan ng mga pagkusuri, unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnose ang problema o karamdaman po ano, na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang-isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result. Ano? Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayunpaman, paniniwala ang pinapayala ng fibromyalgia, ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito'y nahahayag sa tinatawag na trigger points ano? O mga lugar sa ating pampangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit. Ano? O, ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, natitrigger yung pain. Ano? Pero pagka hindi naman, halos wala ka namang nararamdaman ng mga paranakit sa inyo pong mga muscles or sa inyo pong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon, o tromang emosyon. Emotional, ano? So doon kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay naipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman, ano? Yun madalas yung pagkaka-describe ng mga physicians or mga doctors ano sa ganito pong karamdaman. Ito ay una ang tinawag na fibrositis o pamamagaan ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito ano sa kadahilan ng hindi naman talaga po pamamagaan ng kalamnan ang nagdudulot ng pananakit ng mga kalamnan. O kaya po ito ay tinawag nila na fibromyalgia. Binago nila yung term doon sa sakit po na iyon, mga kaibigan. Ano? So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon. Ano? Hindi pa talaga tiyak na mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinaka-pinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit tayo sa kanilang mga pag-research, pagkasaliksik po nila, ano? Itong problema na ito ay nakaka-apekto, ano? O nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng atin pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve, ano? Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan ano or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikitang mga sanhi o mga triggers ng ganito pong problema, unang-una, impeksyon. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, ano, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, ano, mga pain signals. Kasi mataas yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, nandun yung concentration ng mga hormones na nagsisend ng signal ng pain papunta sa atin pong brain area. Ano? So, dun sa mga pamamaga o dun sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure dun, talagang makakaranas ka ng pain o kirot ano, na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan. Ano? So, yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag mayroong mga family histories. Ano? trombang pang physical. O ito, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ano, trauma physically, ano? Kumbaga, yung iba na untog, nabagsak, nabugbog, o kung ano pa man yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yon ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin isa pa, ano? Yung iba hindi nakakaranas ng ano, physical trauma, pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha? Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physical eh, ano? Kasi pag nawala yung sakit ay ayos na. Pero pag emotional kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala. At alam nyo ay nagkikreate yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na ano, nasaktan. Pero yung emotional na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, no? Kaya yung emotional na trauma, gaya din ng mga ano, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, no? Anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Di ba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na naipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin lubos na

since galing sa labas, ano, katulad ng mga paninigarilyo, mga toxins doon, sa mga iniinom natin, ng mga harmful drinks, ay halos parehas. Ang pagkakaiba lang nila, yung stress na napoproduce mismo ng katawan mo, directly umaapekto sa iyong pangangatawan. Compared doon sa mga toxins galing sa labas, eh dumadaan pa yan sa iyong atay, dumadaan pa yan sa mga filtration ng iyong pangangatawan, kahit paano, ina-adapt ng katawan mo. Pero yung mga toxins na ikaw mismo yung gumagawa, ay yun, diretso yun sa iyong sistema at napakalaki ng damage na naibibigay nun sa atin pong pangangatawan. Ano? Kaya hindi yan basta-basta, ha? Huwag niyong babasta-bastahin yung mga emotional trauma na yan or emotional problem, kung tawagin, mga katropa. Okay? Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya nga yung mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat. Ano? O yung binat kasi, ano yun, parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan. Kumbaga sama-sama na yun dun, mga kaibigan, no? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae. Lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So, napaka-fragile nga talaga ng mga kababaihan po natin. Kaya na kailangan, mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano, ng mga partner. Ayan, mga kalalakihan dyan, ano, mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Ayan, kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila, panganib sa pagkakaroon ng ganito po.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Katropa, 1 minute to go before 1. Katropang oras sa tinsinyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, pambahim sugba sa lawas nga dala sa inyong hilig nga kape. Ang Santhone Plus Coffee Mix, makahatag o kahimsog kabaskog. Sa mga katropa natin din, they are always looking for the coffee for their daily needs. Well, for me, Santhone Plus Coffee Mix, kape nga makahatag o kahimsog kabaskog sa panglawas. Muning giingon nga na nga pinaka na nambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.
2: Kini ang programang maghatag o inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
5: Give up lamang ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pagkatawa.
6: Mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Maris!
8: Unya ganon. Pahila

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako. Og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni kuso, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
0: Regular exercise?
5: Check.
0: Vision X Plus?
5: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas, amlakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal

0: na Botica. XFM.
1: Ora, sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend, ang ato ang kaping Santhone Plus Coffee Mix. Yes, you heard it right. Santhone Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labi na bisan pag kabauta ang ato ang ending sa kinabuhi ani nga watay lain kuni maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga makahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Kape nga makapahimsog na nga pinaka nanambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang iputul sa inyong kinataw. Masubra ka tukyo. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: aku setenan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

samayang pamatasan. May labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Anina po na laing sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga laing-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan ug madunggan. Ining programang X-Rated. Ining suwatampo nga atong madunggan karong adlang Biyernes. Lalaki nga taga-Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay o sa kaanak. Nga sugilanon nga ipaambit mahitungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugda ng iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Iyang buwas damlag. Og inani natusugda ng iyang sugilanon nga atong giuluhan na. Og haunted house.

0: kwarto ning baya. Up and down. Ang abang lang, 4,000. Pero okay na. Fights na.
1: Sige. Tiwas mo tagpahimutang sa itong mga butang.
2: Ma! Ha! Ayun ka magdadawa, ha?
0: Sige, pero di na mo gawa sa gate, ha? Di na nasusun.
2: Opa!

0: Abugah.
1: Tak tahu nak kening awak mampu imbaya.
0: Siapa tahu? Nai tahu di tustas?
2: Oh, nai tahu. Hat lo kayang naong.
0: Usa? Binuang. Why nagpuyo ini baya? Gipabangan na ganin eh, kaya why nagpuyo? Mang why tahu? Nya karon doon ay tahu? Be, ato ka tuon. May tao dito.
1: Ha?
0: Huh? Why tao dito? Roy, masig pa na anong tanimoy mo nakita?
1: Lalo kang batang bayo, Alan.
0: Usa? Gailan ta ng bata?
1: Oh.
0: Oh.
1: Lalo ko siya nakita niya kanina. O, mao na yung resulta karon. Ilantan siya.
0: Paim na si Tambal.
3: Dako man dahil ng inyong giabangan, Alan.
0: O lagi, ma. O na palang ako pagkakitaan eh. Naganahan ako kay Hamugaway.
3: Maog yun. Alan, ugman ako mapauli sa bahay, ha? Nananghid ako ni papa ni mo. Nga ani una ko din he.
0: Why problema ma? Sugot magani ko nga ani na mo si papa din he. Napapitay duha ka kwarto nga bakante.
3: Ay, di sab ka na mahimo oy. Unsao na malang ang amon tindahan dito ni papa ni mo.
0: Sabagay. Ah, sige ma, tabangan sa ako si Milay o luto sa kusina. Para sa tong panihapon.
3: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.
0: Si Milay sa merkado. Nagpalit og ang lamas. Nahutdan. Si Mama. Ako lang natabangan si Mama og hiwa itong naibiling mga lamas. Aron igabot ni Milay, gamay na lang buhatunan. Ma!
3: Alan!
0: Lausa ka? Siga mo ganang matali mo.
3: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
0: Ha?
3: Huwag ka nagbanyo.
0: Uy! Bitaw ka dito ko sa sala?
3: Nagbanyo ka. Mitubag pa magani ka sa akong pangutana. Unya, nagpaagas pa ka sa gripo.
0: Wala gim, ha? Agilit, agaw talaw sa banyo. Huwag may tao din, ba?
3: Oh, unsa? Kung mauna, kinsa man na itong akong gikasulte.

0: Dan, hangtod karon, di pa man ko makatuog sa gisulti ni Mama kanina. Kato nagtuo siya ba nga ikaw may gamit sa banyo?
1: Ay, wala-wala na siguro itong Mama.
0: Ako ba yaalan, no? Pila pa lang kaadlaw na to din eh. Pero daga na kayo kung kahibulungan niya na sinati ani Baya.
1: Wala-wala.

0: 我妈，妈，你为啥干嘛？
1: 爹那个，爹那个把头给你。
0: 你为什么来干嘛？
1: Doon na'y nagputi nga babae. Nga may kalit lang pakita sa akong pikas ka kwarto.
2: Unsa?
1: Adlo kayang naong. Adlo kayo alan.
0: Ma, basig damgor to ni mo.
1: Di gito damgo. Dile.
3: Ako di kiko mo to sa resulti ni mama din yun.
2: Ma!
3: Dibaw na biya mo na ko nga di yun daling patuhoon.
0: Pologi pa. Ako pitong giingnan si mama nga basig damgo na to niya. Pero umiingon man gano'n dito damgo.
3: Ay baya ninyo. Saya na lang itong huna-huna. Nausaban mo. Ala, basag din na lang ka to. At pasag din ito si mama ninyo eh. Ayaw lang to ninyong tagda.

0: Hatid si mama ni mo. Ngani, di naging ko ni siya mabalik din eh. Kay, hilabihan ko niyang hadlo ka itong di ni siya matog.
1: Si mama eh. Basta lagi damgo to niya ang iyan nakita. Labi, sitwasyon ha nga. Ingon anak nga, nadamgo ka pero di ay nagtuo kang tinuod.
0: Alan, mamalihin na lang ka ta.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko din eh. Mamamalihin ta.
1: Dako magani atong gasto sa pagbalihin din eh. Dili lalim pagpangita og bahay nga kaabangan nga ingon ini ka hamo gaway. Nya mo ingon kang mamalihin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta. Kay di ta mamalihin. Anhir ta din eh.

0: Comment ça, Lucia?
1: Alan! Alan!
0: Kung saan ba yan? Daan naman ang black suit. Pero wingan pa mo siyang ablihi. Baby, baby. Nausa ka?
1: Alan!
0: Nausa lagi ka?
1: Sige, kung kabli sa batahan, di maabli!
0: Oh? Pero di man maabli nga. Nama sa sudan na?
1: Mau gani. Pero bisa kung saan ako kabli, kahigit kayo. Alan, mamalin na lang lagi ta. Din ako din eh, din ako.
0: Naalasag ka nang dautan ni mga nahuna. Huwag tanga na.

0: Bakit yung bata?
1: Ah, dito sa kabinet ay, sa bakante nga kwarto.
0: Unsa?
1: Ay, sila ibutang.
0: Uy, di maginila siya musaka sa taas. Nga serang usa. Kay mahadlo ko na karun. Naasya dito. Og misood ba sa kabinet? Ay, Roy, di ba madlok magka sa taas? Ngano naabot mong taong ka sa bakanting kwarto? Og dito ba dyan ka natuog sa suod sa kabinet?
2: Ambot lang. Ako kabaw.
0: Unsa?
2: Dili naman ko sa sala natuog. Paman ko kabaw nga dito dahil ko nakasuod sa kabinet.
0: Roy, di na gini maayo. Mamahawa ni kita aning baya. Mamahawa na ganda.
1: Di ta mamahawa din.

ni karon ang problema. Ang akong inahan og asawa, labi nang akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala mangid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang akong mga panguntana, mao kini DGRC. Ilabi na apil ang atong mga suking tigpaminaw. Motuo ba mo nga adunay tauan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyo? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Gusto na ako sabto ng akong pamilya. Okay, wa ko'y laing tumong kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin mi DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna ba'y may tabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, duna ra ba may duna ba may mabalhinan o basin mo uban lang kini kanamo? Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha ka buwan. Ya, mag-ulami na mo yo. Mabawi pagkato na mo. Kaya mahatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod-anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya. Sabi na tungod kay akong anak. Apilsab nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Hinaot ko nga matabangan ko ninyo DGR sinining akong problema. Tungod kay wa ko kahibaw. Kung unsaon nako pagsulbad ni kay naipit jud ko sa hisgutan ng pinansyal og hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan ug mao kini nga akong X-rated stories.

0: Yung sa Gunsol man yatong horror nga ulay pa mang November. Ano karo sa mo tigpadala og horror oy? Ano bang anong meron? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bakit ako may tinatakot dito sa station? Ano ka ba ka rin bang gusto mong patunayan, Alan? Bakit gusto ka ba patunayan? Wala ra daw. Alright, ayun. Yun na nga, yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Pero ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa panimalay. Unang ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba usan ay buhato na ninyo eh. Sa mga listener na to niya, kasi may naka-apas. Itaas ang kamot sa wala ka-apas. Kaya itong ina-rate. Pero mapapasa na akong Gcash. Cash G. Natay caller sa Pigasalina. Maying hapon. Hilo kay Kuan. Margin Lapis. Wow, grabe naman akong ang lodi naman. Dante, hello. Ay, kagilok. Huwag ko na handlock man, gigilukan man ko. O sa may matambag sa atong collar. Kain mo kong ilong, oy. Ano ang, ano, wa man na. Magsina pa maging siya, handlock-handlock-dok, JJ, di lang ginuli. Wala na, maging siya, JJ. Ano, dito na magkuhan, dito na magtingo, kaya ano, naisistema ako ang teknisya. Hello! Oy, may hapon na. Mag-feedback man, oy. Mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si Katropang James. Mo na, Katropang James. Napalungan noon ka ni Doc JJ. Kay dugay ka kamutingog.
1: Napalog.
0: Gipalungan ka. Giibot ka sa ako ang linya. Dugay ka.
1: Ibalik.
0: Oh, ana istorya dayon. Una istorya bago pang hadlok. Mura kag kanang kapre ibabaw sa.
1: Ako sa kapre.
0: Ana, kana ganahan si Doc JJ ana. Mo na mga ganahan yung kanta. Asa?
1: Mo na i-play niya after.
0: Ah, kaya. Sa tayo sa kita murag reggae man na, di ba?
1: Ah, oh, hindi na sila magbuot kaya wala sila kabrod.
0: Ako na! Ni, pero ni tabok mo daw silang dagat. Ni tabok ikag buhol pa daw din si Bu. Ay nako, unsa may matambag ni mo ani atong letter sender? Murag sa gunso naman ni panghadlok nga to nga mga kuan din ni oy, mga letter yeah, sender. No? Oo, unsa may ikaw gatuo kag inana?
1: Naagi na sila, Richard. Motuo man taon sa dili, pero naagi na sila. Naagi na sila.
0: Maupod.
1: Kana ra bang gahi motuo? Dito ra ba napakit-on sa kanang sa last part na sa ilang pagpagabuhi?
0: Di ana nonong?
1: Oo.
0: Oh. God looks at ano, eh. Magaling motuo
1: ko da. Sa mga sa dili, di ba, nagingon man ang Ginoo nga na sila lagi panglabay sa kalibutan nga wa man sa goal na to. O man sa goal man na to, dili na to makita, di ba?
0: Mo nang ato ang ginaingon nga, dili. Ah. Dili ingon na to o not like ours? Asa sa duha?
1: Uso, maura na sila.
0: Ah, maura di ay, maura na sila.
1: Maura na sila.
0: Maraman di, pasay
1: mo. Tanyan magunog turn, pero usaragid ang tumoy.
0: Usaragid ang tumoy, ang iyaha. Ay! Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
1: Sige. Muna nga, atong tagahan, atong tagahan, karoon ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Alan, paminaw Alan.
1: Kung dili man gani ka mo hawa sa balay nga imong giabangan, kung unsa man ang imong reliyon, ikaw na, i-pre-over ng balay nga imong ipuyan ka ng hugot, yun na pag-ampo, yun. Mora gina pinaka bugat kay hinagiban sa tanan. Ang bugat ug hugot nga pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan intawon.
1: Para malinawan namo kay sagrado ba ya ang hugot ug pag-ampo ba ya di JRC. Sa motoo man taog sa dili, pero naagid na sila. Lagi na sila. Mo na nga, usara gyud ang akong ikatambag nimo niya. Kung tanin nyo ang inyong pagampo, kung i-pre-order ng pinayanan nga inyong giabangan karon. Ang ginatibok ang suok niya, ipagkuhanan nyo na. Kung unsa man ang imong reliyon, hindi ko kaman o, unsa man niya. Basta kay gikinanglan ginyo ang bubot o bugat nga pagampo sa atong kay katanggit nga.
0: Ana.
1: Kuanin nindot. Wa pa ginay ko an kalag-kalag na
0: ambot. May nanang ganino kay dili jud ko mahadlok ay. Dili jud ko mahadlok og inani, mahadlok na ko biyaan ko niya. Uy, kapuya. Kapuya. Pero bitawon no. Yes, yes po.
1: Organize.
0: Nya karon kay murag nag-uol mangud pud siya. Actually nakabantay ka dito kun nga ni ingon siya ba nga nag-o siya kay tungod wala mangud. Kinahanglan kag kwarta mo balin nga kinahanglan kag kwarta. Nag-o siya ana isa sa rem nga kagulaan niya.
1: Gani man pero kung mahal gid mo ang imong pamilya, bradalan. Ayan na nagbalian ang kwarta ka mawala na to kay kwarta mo balik ra na.
0: To ara.
1: Kunya basin ba inoon o ang kahadlok ka na nila o mag-host sa o ka ng dako nga problema. Sa awan nga nimo na, mas dako, pero ang kagatuunan ni noon.
0: True. Kung usaban na may mong ipek.
1: Mo diya. Duha lang yun ka butang ang imong buhaton. Buhawa ka or dili. Kung dili man gani ka muhawa, tumana tong gingon o kanimo ka tong katermiro na option. I-pay-over ninyo ng inyong ipoyan o niya, ang ikinang yun. Kinasing-kasing o gugot na pag-ampo yun ang bagay na tong buhaton. Pag-ising niya nang inyong pinayaran, kung ako nang ikinangon ko doon sa man ang imong reliyon, buhata ang ikinanglan na tong buhaton.
0: Yes! Para okay. Sa ikaayo ganyan, sa atong pamilya. Ayan.
1: Oh, ganyan sa imong mama, imong anak, kung imong asawa, iparamdam na ni Ana. Dili ka mabalaka, Ana. Okay, gusto na kayo pag mag-uusog ko, Ana, sa kung problema na kuning una na firme. So, di kayo, mas dako na nung kagasuunan na nun. Nangayawat ka sa duha ka daw niya mong ikuan, mas malakan ka pa hinoon kung si Bako, kung sa'yo metabo sa ilang mentality. Di ba? Karama siguro, di GRC.
0: Salamat!
1: Great ko sa tanan-tanan ng mga callers, mga viewers. Hindi na lang nag-usa-usahon. Labaw sa tanan. Happy birthday sa akong pagmangkon nga si Christian Natalie Point Integral Lakan.
0: Happy birthday! Ayan, happy birthday.
1: Nanginawad ko nga lang nakagyapon kanunay na nag-aampo sa itong buhay nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela o ban sa tanan akong mga pag-umangkon at isamping na mong kanunay.
0: Yes.
1: And most especially kang Lorna o kang Judith na akong wife na naminaw ka na din sa XFM.
0: Alright.
2: Exciting!
0: Thank you kayo, katropang James, all the way from Samal Island. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Alright. Kinsa pa may nunay matambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello?
3: Uso naman ni Oy, nahuro.
0: Kani, wala hi pamantang November, ano naman? Anong nangyari?
3: Ano naman eh?
0: Ano ba? Ano ba? Ano
3: para na ko
0: ano lang? Masasay mo?
3: Ang takot ay nasa isip lamang. Napitay kanta lang, anak. Ako siya naman dito ko katuig nga nag-inusara, pero wako naka-experience nga. Mayingon, anak, sa ako amo adere. Primero ganigin akong gipoyan, katong karaang balay. Naguba na siya sa audit ang balay sa kong mga apuhan. Ya, karon nausab naman eh. Pero dito ko maka-experience katong dito ko sa gipuyan sa kong mama. Nang higda ko usa dito sa sala nila din. Ang akong mga isoon na birthday, din si mama, tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala. Pag tingog yun sa relo, alas 12 sa gabi eh, nga ako ba kay ang mga duwaan sa kong mga pag-umangkon ipang bungkab niya ako nakita kay tulod jud kagagmay ng bata nga way sinina. Indot kay sila buhok murag mga yamog sa kadlawon. Di ka na to di nagipuganahan itong masoroy. Naay gayon na ang ilang electric fan dito sa usa ka kwarto nila. Paandar akong, may nagpaandar, way nakukupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw, doon naman ato sa siyad, kinag-isoy na pamatukari, karo na humana. Dito ko maka-experience niya, na agadi ay, man anak, pero sa ako address, amo ataon, aluwi sa Ginoo, wala ko ka-experience sa anay lima. Siyam naman yung katuig niya nag-inasara, kuryabuyag lang. Ako di magita kumutog, ingon anak, pero na-experience na ako na sa laing balay. Nang ginigipuganahang musoroy. Inakong dito dinagpita kong musoroy mangani ko, di ko ganang wigda.
0: So, dili ka ingong. Pero pag ikaw na isa, dili ka ingong madlock. Oo. Mura, di lang ka gusto balik ka to.
3: Saluitan si Ginoo, wala raman taon diri.
0: So, motoog ikag mga ina. Nang
3: laing balay. Katokong balay nila ni Mama. Na-appreciate akong kahoy kanya to.
0: Naasa namang kahoy lang, isugnog na ninyo, ana.
3: Ay, nangipaputol. Nangipaputol din ni Puyan, o balay daw. Nang katuko nung nagpuyo at ang dakong kahoy, mawako nung na, nga na, napod mo puyo, uban nila.
0: Ni uban nila?
3: Ano ka dito, kay inay, mutukar lang ang radyo, nga huwag tao. Ay, ambot lang tugkan ko, gubag-gubag mo ulit ko sa amo. Kaya may nasakit ko nga ni puyo ko dito, dua kabuan kapin.
0: Ayan.
3: So, ang ako lang ana. Sa mag-ampo lang kita depende wa ko pa unsaw na pagsulbad kay puriya buyat in town. Malinaw na ako pagpuyo.
0: Sa karong wala kay na experience nga susama ana miss.
3: Wala Anne. Wala diri sa amo wala town pero sa balay sa ko ang mama nga highway man ganito da plane man dito. Highway ay lang balay doon sa kada sa Badyan.
0: Oo.
3: Na naka-experience yun ko. Tinik ka sa garang ngayon tapo. Kaya pagmata na ako, ang mga duwa sa mga pag-umakon, hipo si Raman. Kumis siya nabungka.
0: No.
3: Lagi niya, giduwaan din siya pag pagkuhan niya. Iyon ako nita na ba? Yung gusto ko manawag ni Mama, din ang akong baba, di mabuka.
0: Sa kadlok ni mo.
3: Antog niya nakatog ko. Kaya pagmata na ako kay manghipos ta ko sa nagkalat. Kusa may nagkalat nga.
0: Ayan. Kana sad. Anyway, dito yung nadlock na ko.
4: Nadlock
0: na ko. Usa may ma-advise ni Moron kay... Usa may ma-advise ni mo kay Alan, bahay ni Ini, nga medyo ang iyang tibok pamilya naguol na manggit sa kahadlok. Apan siya, napublima siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya. Di man ko dihatag sa landlady itong ilahang gibayan.
3: Ah, lang tingali. Oy, bahala ka pa ilang ang balay niyo ko. Ano basta malinaw?
0: Safe po diyang pamilya. Hindi
3: mo nalangod, ma-trauma ang bata, ma-nervious na imong asawa, ubangan na, usawa na lang. Adako, sa problema.
0: True, mag-ataki pa na, di ma-atakihon pa na.
3: Mau gani.
0: Oh, anyway,
3: ako
0: thank gani, you.
3: Ako di ko ganahang luak na dito. Palay ko mama.
0: Oh, basta na, di na, basta ka nang naka-experience na ka, di na ka ganahan, yun. Oo.
3: Ayan. Di na ko, makatagam?
0: Makatagam. So far, no, ako, ano si di ko talawan man po. Di ko madlo, kamot nga, no. Anyway,
3: okay lang kay ko diri gyud.
0: Di ka madlock diha. Sa ikaw ra isa.
3: Hindi na ila. Kapit na 14 years nga nag-inosara gyud diri sa amo.
0: Grabe ka dugay na pud ana nag-inosara ka uwi.
3: Sige lang. Ako kauban iring ra gyud taon diri sa rut nga nang iro sa was.
0: Ha basta importante na mga balibuon. Ana ba? Basta na ibalibo, okay ra na. Anyway, Miss M, thank you so much. Dagang salamat sa pagpamina o pag-atang sa itong programang X-Rated.
3: Bahala ka, Mayra.
0: Oo, ka na. Morag ito yung advice niya sa imo, ha?
3: Na ay peace of mind.
0: Correct. Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Balihin mo glayang balay, abangan, bahala o gamay, basta walay tiaw aron malinawon imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ 24 hours man ang pasil, halos tao diha, dili matulog, dili man nakadlukan sa dili, ingon nato. Hadlok ang buhi, diha. Tinod, hadlok ilang buhi. Pero di man takabuot sa yagibati o experience, Marvin. Manin kinabuhi, Marvin. Kasi like naagi sa na-experience. Malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon! Kinsa man ni nasa Topicals Linya o Tagaasa?
1: Iman.
0: Unsa-unsa?
1: Iman.
0: Ah, sige, Iman, unsa may itambag nimo sa atoang letter sender?
1: Ano itambag siya?
0: Hmm. Unsa, putol-putol man dong. Sa naman nilon? Pero nga sa signal, ana-ana. Shoutout DJ watching and listening from RE Glass Calabian, Leyte. Exciting! Gikan kay Tabarera Edmond. Hello, Eman. May nga pagpaminaw. Klaro na ba? Sige daw, storya daw.
1: Oh, okay na.
0: Ayan. So, kasi matambagin mo kay Alan. Bahin sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok naman gid siya. Ani gamay.
1: Adili siya angay. Hadlok
0: kayo. Oh, di siya. Okay. Sige. Nga naman.
1: Ang ganang kadlok sa tao.
0: Nasa huna-huna ra, anak.
1: Huna-huna ra kay... Sabi na nagiging sa kanta. Ang takot ay nasa isip na.
0: Oh! Unsay title, anak? Unsay title?
1: Ang takot ay nasa isip lamang.
0: Mahudong kan. Mahudong. Hello? Grabe.
1: Oo lang.
0: Oo. Ano naman. Sige, so tigil siya unsay angay niyang buhaton. Kaya actually, nag-uo siya kay kung tumano niya ang kahadlok nga gibati sa iyang pamilya, nag-uo siya asa mangitag pang down. Kaya di naman gano'y ihatag sa iyahang landlady katong una niya na down ba niya bago pa mungod silang puyo. Ang pangutan namang good din he, Eman, ano ang gagawin? Sabi, so, buhaton niya ani.
1: Ano niya lang ba siya, boss? Ano niya siya, ano yung manang ina, magunod yung tao. Ano yung panahon, may panahon yun na, tapos parang na, wala.
0: Oo.
1: Oo, di rin ako yung tao. Wala yung sa gilid. Ano yung
0: siya?
1: Yes.
0: Hindi
1: siya pa, hindi siya mga, ano yun, hindi. Hindi, talagang sa pamagay niyo. Asal siya pa yun.
0: Correct. Ayan. Mata yung wala
1: na. May katumbos pa yan.
0: Salamat kayo, Eman. Dagang salamat na kayo. Shoutout, Eman.
1: Shoutout ko sa tanan ng Minaw karon.
0: Ayan, dagang salamat. Shoutout sa mga naminaw. Uga ang wa naminaw. Huwag mo'y apil. Katropa mo, Eman. Katropa mo.
2: Exciting.
0: May isa si Eman ba? Dito lang advice ba? Wala kang istorya. Short, ano lang yun siya? Short ba? Pasyarat ko sa mga bro sa CAF 7 members Cebu City Chapter, Ma'am Cristina Caniate, President Chapter, gikan kay Dante Belandres, Angie Remo, may ngunto sa imuha niya, may hapon po kay Charlene. Shoutout ko kang Uncle Tata and paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. May hapon, gikan kay Charlene. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-manyak nga driver sa PTMS. Uy, grabe! Grabe, grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige rami paminaw din sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, maing hapon! Kinsa ni, yes. Kana, so yes, kinsa pa ni?
4: Si Marvin ni, alo,
0: sa DJ. Marvin, ang samay machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
4: Apat ka kasi yung bag. Di na gina sa bag. Bahin na sila. Isa ka sila kung kami ang kahita sa sila. Sa iyang anak. Ilang na kita dito.
0: Hindi na makuha.
4: Hindi na dito sa kabinet isulod.
0: Dito, nabain anak ay.
4: Oo. Ang kuha na ito ba? Ilang anak mo kuha na ito yun. Kaya ang kuha na ito yan. Ang problema man ka, ato di sabi ko sa bangi kayang kinikanan. Ito. Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Hindi naman ito matag sa lahat ng ito. Dito lang sa impact. Sa dito sa iyong mga mag-skills. Kaya, kung tayo rin sagot yun, so nakakita, dito sa sila mag-skills. Wala ito ang tanimang tani itabo kung isa yung tawag sa iyong anak.
0: Tinuod, huwag ito pag na may tabo, delikado na. Huwag ito kabaw mong gut? Oo, huwag ito kabaw ba?
4: Kaya pagkamuhukan, pagkamulihok. Yung tas, kuhan pa, yung tas tayo, hawa.
0: Ayan.
4: Eh, ayaw hulat lang. kung ma kung ano kung anak kasi lang din ka hindi pa kasi kung mapagmata ko yun sabihin natin yung bantong eh lang ito problema natin
0: correct ora to muli na ta muli ta na ta ay husto actually no husto yun na nga ay naghuatag na yung mahitabo. Oo. O, safety ang unahon kaysa kuwain. Kabaw, ang ayaw mong problema ko din, Higod. Ang iyang ngingon, Manggod, nga, basi daw, basi kwarta, saan siya kita kwarta, pa utang tani kuwain? Kasi pwede utangan ni Razor. Eh, doon naman, Godway.
4: Ang iyang hulaton, siguro po dito, dahil ito nga ang kita.
0: Ah.
4: Pero kaya hindi mo siya pagkitaon.
0: Mao. Ang yung ay mandiri nga anong siya dito siya kadi siya makumbinsi tong kay wak mo do siya kita. So wato ang baba niya nga makakita siya. Sto. Correct.
4: Warag ana gyud niya ang gusto sa tukit.
0: Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka shout out Marvin. Sige go.
4: Ah, shout out tayo na kay Kimberly.
0: Ayan.
4: Sa XFM.
0: Ayan, thank you.
4: Kay Juma. Kay Chichay. O, Kalara.
0: Ayan. Thank you. Thank you, Kaayo. Thank you, Marvin. Katropa mo.
4: Exciting.
2: Ayan.
0: Erica Clarion, good afternoon, EGRC. Pa-shoutout Chinita from Osama City. Ron Libre, hello sa imuha diha. Ron Libre from Our Pression. May unto diha, DJ. May unto po sa imuha diha. Uy, kabuka. Kanakabakanti man si Ron. Pa-shoutout DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya Lapuot. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay. Mentas wala pa mo'y kabalhinan. Ito lang sa daw, Alan. Pamino kay Charlene, basahan din niya sa comment section ako. Ayaw lang mo. Gisaba. Ayaw lang daw mo sigsaba diha, Alan. Kasi sige po daw mong saba-saba, Alan. Ayaw mong saba-saba. Mabalhin mo og balay. Kay basin mo uban ang white lady. Ay, Alan, ay na diha. Pag makabaw mo uban diha. Basi nito baka-impaki siya, no? Inana na Doc JJ. Oh, basi, di lang ka magsaba. Baka basi mo kapin siyang pang...
5: Ay, saba ah. Naman lang ka, tatiri ka ba doon ka ta sa white lady? Basi mo kung mag-impaki siya sa'yo, malita.
0: Ana. Kabuin. Ayaw yung pabaghawa kayo mo sa balay nga ay oo, may mga liungan na to. Ayaw give mo pagsaba-saba. Ay matod pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kay mag-impaki sa na siya. Pwede ka na, mo maghawa to ng labas siya kay aron niya madaang basa. Kailangan ko to Charlene ay. Kumidya lang ko na to Charlene, kayo na imuad ka ba? Hi DJ Chinita, regards ko nimo, shoutout ko sa mga git. Magangit, Jonix Buhay Tuling. Montemayor Gilbert, hello po. DJ RC Gilbert, Montemayor Kandugay, Barili Cebu, Barili Bantay Dagat. Ha? Katawas Charlene, sabak na Charlene, nakatawa ko sa mong giingon Charlene. Tawa mo kung hindi magsaba-saba, kaya basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kay basing mag-impaki una. Ayun na yan. Mo pa yung una, balhin. Tama sa ka, Charlene. Eh. Lodi ka na ko, Charlene. Eh. Anyway. Ay, naka, Charlene. Tama sa bitaw. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, makahiring na. Maguna pa nag-book sa inyo, ha? Ay, Tingo ka get over dito magsaba-saba oy Alan kay basi dog muuban ng white lady mag-impacking una. Katawa lang ako ni Alan pero nag-uulbe ko para po ninyo oy. Chinita shout out ko B. Sige B shout out ko B sige rami paminaw dili sa bukid ba. Jay Buagas. Hello sa inyo. Shout out ko, Toto Boss. og Boss Nono, si Opaw og si Litoy og Budok. Kuya, wag mapanganin niyo, oy. Oh, ana siya. Kul Toto og Boss Nono, si Opaw og si Litoy og Budok, taga Adlaw Town, Misig Paminaw nimo. Ay, ganan ko si mga pangalan. Pang future uncle. Dili sa bukid, ah, nga bukid, oy. Ano nga bukid ron? Bukid Bohol, Bukid Cebu. Sa Negros ba ni Onsa? Okay, ah, maabot na itong pagsibya sa Dabao, sa Matis, Samal. Maabot po ito sa Tagum. Okay, mga kabukiran di, asan ni nga bukid man? So, tayo daw ko, be. Ganahan ko anong sound effect ni mo nga. Dahil niya unga. Marumag na igan. Shoutout me diri sa mangangi, magangit DJ gikan kay Rec Maruta. Yan, Joselito Big Castevez. Sige na, kakitaan siya. Nara siya sa watching. Shoutout sa imo Revens Azide. Hello sa inyo ang mga nag-view sa atong live. Oh, hello eh, kahadlok. Ano yun? Yung bawat man akong bulbol. Buhok! Wa na mao. Kapanimbawat bitaw. Anyway, it's DJ RC's advice. Alan. Ay, naku, Alan. Ay, tama po nang gingon sa uban na tong listener nung ayaw huwatanga. Nga doon ay mahitabo nga di maayo. Manta ni ingon nung. Manta ni ingon nga dili ka na tinuon. Wa po miniingon nga. Saran na guni-guni. Ang ato lang din hi nga ma-make sure nato nga safe ang imong pamilya. Ayaw hulata nga sila mulihok na. Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Uwano Limuran Tohino. Pwede na sila i-chat. Ha? Matod pa ni Ilinito Uwano. Pwede na sila istoryahon. Dili lang sila hadlukon. Bogit. Bogitan na Ilinito. Amo ang ungo, patana na madlok. Abi ko makita madlok ta sa ungo. Ay, ang problema pala dyan ni Elinito, si ang pamilya ni Alan. Hadlok ta na sila kay Ada ka gapakita sa mga not like hours. Amo ka nang gusto niya ipatambag, amo na mga ngitambag ni Elinito diri Doc JJ. Ay, di lang daw hadlok ko ng ungo. Di ano na nabaliktad na yung letter sender ta na. Huwag nagi ko ka sabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw paghambalan ang ungo. Kaya baka maupo daw sa ila kung din sila mabalin. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag ano, pag-istoryahon lang gali. Kaya aron daw di na madlock. Bawagin ta na ni mga advisor ko. Ang utro, gita na nga advisainan. Kakapoy! Gita na nga ubra sini. Anyway. Basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Oh, sige, rebound. Oo, sige. Wala mo ko igong oras. O, hindi na po daw. Di na kung pwede mo dawat o caller. O, manapod. Ay, di na. Lunes na sa. Pero pamanidaghan ng viewers no nato nga, pahuman na ta. Kasi mo, ragid akong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata. Nga doon ay mahita po sa imong pamilya. Tinood, matod nila, dili lang kita ang anaa din ng kalibutan. Dili bot pasabot nga di ni mo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot nga dili ni mo sila madungkan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata, Alan. Nga mas mubugat pa ang enerhiya. Nga pwede nang mapasakitan ang imong pamilya. Busa, Alan. Lihok. Lihok Films. Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw mo kung anap na ipit ka sa kwarta nga part. Pero pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya. Naragid na ni mong girl. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon, Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko. Alan. Alan. Hanapin mo ko. Ano si Alan? Advice ba ko ani nila? O ano ko na nung kung samot? Mora kong maingon si mo, Alan. Sa pagkakaroon, wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan ka nga, Dante Belandres. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Mantalungon Dalaget, no? O, sa mga naka-experience, uksama ni ini. Mahuwat pa ba mo? Nga kitkiton? Ay! Diba, mahuwat pa ba mo nga kitkiton mo din, ha? O mulihok na lang magmuhawa. UGRC! Dili, diyo ko mahadlo kung babae ang ungo. Pila raman pag unay. Ayaw, sad. Saan, tawa mo? Oy, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ungo, tirahon pa. Mutira mag-glass ni si Lito. Kenneth, may pagpaminaw diyan. Naminaw daw siya karon. Ana, nindot na. Pero naminaw ka, pili sa glanta. Oh, nindot po da Alan nga ang pangan kay rambulo ni mo. Anal. Piste. Uy! Kapuya ni mo kagawad. Amo dya. Ay! Wala na ko igong oras mga katropa. 2 minutos una mo abot. Umutong-tong ta siya. Kapuya sa anal. Uy! Tarong-tarong na ba kung trabaho diri Christian amo dya kagawad? Ay! Wala naman kung igong oras. Ako ni Basan, okay ra DJ og maungo, padulong ko nimo sa imong kasing-kasing. Ah, ako naman sa punoon. Ako man gadili ko ka-relate ani ato ang letter sender kay dili mo gukuhad lukunon nga tao. Ah, bahala ka na, maungo. Yung ala DJ, nay bata din ha. Ay, tama din, ay, bahala ng bata, basta wala lang sa kuntiyan, mura gyud na. Okay, wala naman kung igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko ano ni, wapatay. Wapatay November, wala na, hinadlukay na. Oo, sa kung kauban din sa Pikas. Pikas Lawa, katropang joke, JJ, thank you. Same-same, nagita Krista, kagawad Christian. Di daw siya hadlukunon, pero hadlok masakitan. Ay! Alamig yun. Ay! Sa ito mga kaubanan, kung sa mga istasyon nga naka-hook up din itong programa karong adlawa, labi na karong hapuna, diya sa Tagum, Davao, Jensen, Mati, and of course, sa may Canlaon, Giholngan, Jensen, Bukidnon, and of course, San Francisco, Agusan del Sur, and of course, unsa pa man. Dari sa Cebu City, daghang salamat sa inyo ang pagpamina. Lunes po hon, balik-balik na sa programang X-Rated. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
6: Sige, ikabat yan sa mukuna ng mga bana.
7: Bye! Lilo sa balanghoy.
6: ang ikaduhan mo ba na usig kamatian?
7: Oo, oh, gyapon. Mm-hmm. Nahilog gyapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni mga bana, usig magi kamatian na to.
7: Mau-mao pod. Nahilupod siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba? Naman kay ikaupat nga bana, usig magi kamatian na to niya.
7: Ay, usaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahay, mangkay, ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
11: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
11: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod

0: terapi kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sanpon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sanpon Plus Coffee Mix kamo.
1: Sanpon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sanpon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanpon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sanpon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sanpon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sanpon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sanpon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent a

0: Cartagum. Sa DMs, Rent a Cartagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mayang adlaw ka natong tanan, adiyan tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sa'yo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
2: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko gusto ka-epektibo.
1: Gusto ba mo na-obserbahan sa mga nugas sa mais?
2: Dangko, himsog.
1: Nabay, nakuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uma?
2: Oo, na, kanang uban akong katapan nga wala sila kang gamit o Crop Gold. Kaingong di sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
1: So, kapila ka mo nagamit?
2: Sa, ikan sa pag-ugas na ko, ni-yap lang ko kinsi kanlaw, ni-yap lang ko ispray.
1: Oo.
2: Iyap lang ko pulo kanlaw, ni-spray na po ko.
1: Yung muna pamutunan ka ron nga, nakugin kayo o improvement sa imong pagpanguma.
2: Dapat, okay kayo.
1: Pila yung increase?
2: Sa una, malipay yung mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay yung mabutog 130.
1: 130?
2: 140.
1: So kasi mo si, pagtanong mo upayas karon para yabot na yan?
2: Oo.
1: So kung sa mga imong ika-agni sa imong mga kauban ng mga mag-uma din sa imong lugar?
2: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
1: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
3: Balot! Balot! Balot! Balot!
4: Ay, balot! Ay, balot!
3: Kitin!
4: Nga kaya sindi, ha?
3: Naa!
4: I-apel po nung siyagin.
3: Again! Again! Again! Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemex. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, Eko Ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, batiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona. Senyor Rosette said, burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Get ready.

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Antone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFL Tagum.
2: Exciting!

0: pagka-uploading nang apply sa barberohan. Og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus

0: nga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Hoy.
1: The Secret of Health.
3: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko ang pagtin-aw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9000.

0: 9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
2: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagkakitik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimte ba ako?
6: So?
4: Bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako mag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsantone, Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katupa!

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayun, no?
0: Piting, tinawas to, diba?
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangi ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss. Dalun ko ni mo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapungwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan nami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: kamatian si Mukuna ni Mumbana.
1: Hi. Nahilo sa balang, hoy.
0: Ah. Ang ikaduha ni Mumbana, o sige kamatian.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
0: Ah. Katuwi katulo ni Mumbana. O sige, huwag kamatian na to.
1: Mau-mao pod. Nahilo pod siya sa balang, hoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sige, huwag kamatian na to niya.
1: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Ano mo kawag balang, huy?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart.

0: on ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
8: Matignaong, matignaong, matignaong.
9: Hilom dia, wapa kooy.
10: Sige, sa papa, di pa a, patyuta ka.
7: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin. O gitawag siya sa parot o dinhi.
8: Hoy, hoy ko rin.
10: Usa man.
8: Kabalo na ka.
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo,

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par! Pakuratira ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo'y mu-withdraw siyang pensyon? Intalo na bitaw na, par?
0: Exciting!

0: Oy, master,
1: ayo sa man kap.
0: Laruho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap, oy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
7: Ako dai si Nilson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na assign sa field.
7: Ang akong trabaho hago kayo,
8: pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: kopi daw nga
8: premium
7: D3 coffee mix.
8: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yo kay pag-uli.
8: Pag-testing na ko,
7: tulog ka adlaw na kong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
8: nawala sad.
7: Usa epektibo dining
8: coffee day
7: dining premium D3 coffee mix.
8: Kamo mga kauban akong trabahante sa water district.
7: Nasa field na sign
8: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
6: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no na to og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Ah, kanakong bungot ito'y exciting!

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Ay, tilapan mo ko ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang nitilap ko.
0: Bastos juga.
3: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabii. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.